to kaga dama hadisin ba a ce ma manzon Allah ya ce ba sai su kai hadisi yazo to kaga an samu rufin asiri ko ga yadda hadisin yazo a yadda aka kawo shi cewa anna man hafaza ala salawatil maktuba duk wanda ya kiyaye sallolin farilla guda biyar akramahu Allahu ta'ala bi khamsi karamatin Allah zai girmama shi da karamomi guda biyar na daya yarfa'u anhu dhikal aishi wa adhabil qabri Allah zai dauke masa kuncin rayuwa kuma Allah zai dauke masa azabar kabari na biyu wa yu'tihi kitabahu bi yaminihi Allah zai bashi littafin sa da hannun dama wa amma man uti kitabu bi yaminihi da muke ta karantawa to zai karbi littafin sa da hannun dama sannan wa yamurru ala siradi kal barqil qatif zai tsallake siradi kamar walqiya wa yadkhulu al jannata bi ghairi hisabin zai shiga aljanna babu hisabi kaga biyar ta tabbata na farko za a dauke masa kuncin rayuwa na biyu za a kawo masa da azabar kabari na uku za a bashi littafin sa da hannun dama na hudu zai wuce kan siradi kamar walqiya na biyar zai shiga aljanna babu hisabi wa man tahawana biha wanda kuma ya wulakanta sallah aqabahu Allahu bi khamsi ashara uqubatin Allah zai masa uquba da nau'o'in uquba guda 15 khamsin fi dunya masifa biyar a duniya za ta same shi wa thalathun 'inda al-maut masifa uku in yazo mutuwa wa thalathun fil qabr guda uku in ya shiga kabari mun samu 11 wa thalathun 'inda khurujihi min al-qabr sannan kuma zai fito daga kabari nan ma zai gamu da wata musibar sai aka ce fa amma latifi dunya daga cin musibin da za same shi a duniya fal ula na farko yanzu albarakata min umrihi za a dauke albarka a cikin rayuwarsa wa thaniya yumha sima usalihin fi wajhi za a goge alamar nagarta daga fuskarsa ko ya ganshi daga mutumin banza wa thalitha kullu amalin ya'maluhu la ya'juruhu Allahu alayhi da aikin da ya Allah ba zai bashi lada ba wa rabi'a na hudu la yarfa'u lahu du'a'un ila sama da addu'a da ya ba za a kai ta sama ba wal khamisa na biyar laysa lahu hazzun fi du'a'i salihin duk addu'a da mutanen kirki za su yi shi bashi da rabo a ciki wannan na duniya kenan aka ci gaba da cewa wa mallati tusibuhu inda al-maut musibar da za ta same shi in ya zo mutuwa fa innahu yamutu zalilan zai mutu a cikin kaskanci wa thaniya na biyu yamutu ja'ian zai mutu yana jin yunwa wa thalitha na uku yamutu adishanan zai mutu yana jin kishirwa wa law saqa biharid dunya ma rawa min adashi da za a bashi ruwan kogin duniya ya sha ba zai kubuta daga wannan kishirwa ba wa amma lati tusibuhu fi qabri amma musibar da za ta same shi a cikin kabari fal ula yadhiqu alayhi qabruhu wa tataqtalifu fihi adla'uhu kabari zai matse shi har hakarkarin sa ya shiga cikin sashi da sashi wa thaniya ta biyu yuqidu alayhi alqabru naran za a kunna masa wuta a cikin kabarin sa ya taqallabu alal jamri laylan wa nahara ya riga burgima akan garwashin wuta a cikin kabarin sa wa thalithata uku yusallitu alayhi fi qabrihi thuban za a sallada masa wata maciijiya a cikin kabarin sa ismuhu shijja'ul aqra sunan maciijiyar wato shijja'ul aqra aynahu min narin wannan maciijiya idanta ma na wuta ne wa azfaruhu min hadid farcin sa shi wannan maciijin na karfe ne duli kulli zufrin tsawon kowane farce na wannan maciji masiratu yawmin zaka yi tafiyar wuni guda yukallimul mayyita zai yi magana da mamaci shi macijin fa yaqulu ya ce ana shija'ul aqra zai ce shine shija'ul aqra wato maciji wanda yake da kora wa sautuhu mithlu ra'd al-qasif muryar wannan maciji

0: makaranta. Yayin da ake fargabar yajin aiki a manyan makarantu, malaman jami'o'i na Arewa sun marawa shugaba Tinubu baya. Yan sanda sun kama waɗanda ake zargi da hannu wajen sarrafa wata gurɓatacciyar barasa da ta yi ajalin mutane da dama a can jihar Ondo. A ƙetare Boris Johnson da waɗansu ƙarin mutane sun tsallake rijiya da baya, bayan Rasha ta kai hari akan wani jirgin ƙasa a kusa da iyakar Poland. Domin sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da jajjabin wannan safiya, tare da fatan an waye gari cikin ƙoshin lafiya. Sannan mu da sake kasancewa a labaran barka da asuba na wannan rana ta Litinin da ke zama 2 ga watan Rabiu Tsani shekara 1448 bayan hijira, ta fiyayyen halitta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa birnin Madina, daidai kenan da 14 ga watan Satumba na shekarar 2026 miladiya. Yau kwanaki 122 kenan da aka yi garkuwa da ɗalibai da a makarantar a ƙaramar hukumar Askira Uba da ke jihar Borno, kuma har yanzu babu labarinsu. Muna yabawa da ƙoƙarin jami'an tsaro da ya kai ga ceto ɗalibai da malamai a garin Orire na jihar Oyo. Sai dai wannan nasara ba za ta zama cikakkiya ba har sai an kubutar da ɗalibai na jihar Borno da su ma suke ci gaba da kasancewa a hannun ƴan bindiga. Yanzu ko sai cikakkun labaran. Sunana Nura Haruna Mudi, tare da abokiyar aiki
1: Binta Abdullahi Fulani. A yi shawarci iyaye da masu kula da ɗaliban makarantun gwamnatin tarayya da su bar ƴaƴansu a gida na ɗan lokaci sakamakon rashin tabbas da ke tattare da sabon tsarin komawa makaranta. Shawarar na ƙunshe ne cikin wata sanarwa da shugaban ƙungiyar iyaye da malamai na makarantar Pastore a Saburu Sanyawa Hannu, inda ya nuni da wani umarni daga ƙungiyar manyan ma'aikatan gwamnati ta Najeriya. A Saburu ya ce bayan tuntuɓar masu sassan makarantun gwamnatin tarayya, an yi la'akari da cewa abin da ya fi dacewa ga ɗalibai da iyaye shi ne a jira a warware matsalolin da ake ciki kafin a koma makaranta. Ya buƙaci iyaye da kada su ɗauki matakin bisa jita-jita ko bayanan da ba a tabbatar da su ba. Yana mai cewa za a sanar da sabon tsarin koma makaranta da zarar an warware matsalar.
0: Gwamnatin jihar Zamfara kuwa ta ƙara wa'adin komawa dukkanin makarantun gwamnati da masu zaman kansu a jihar da makonni biyu nan gaba sakamakon shawarar hukumomin lafiya kan halin da ake ciki akan cutar nan ta mashako. Ta bayyana sabuwar ranar komawa makarantar a matsayin 28 ga watan Satumba da muke ciki na 2026 bisa tsarin tanadin tabbatar da hakan, cewa ya yi daidai da kalandar karatu da aka amince da ita. Kwamishinan ilimi da kimiyya da kuma fasaha na jihar ta Zamfara Abubakar Gajam ya bayyana cewa an ɗauki matakin ne domin kare lafiya da kuma jin daɗin ɗalibai da malamai da sauran al'umma. Ya bayyana cewa ƙarin wa'adin zai baiwa hukumomin lafiya na jihar da kuma na ilimi damar ɗaukar dukkanin matakan da suka dace don daƙile ƙarin yaɗuwar cutar ta mashako tare da kare ɗalibai kafin sake buɗe makarantu.
1: Gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Zulum ya ce sama da gine-ginen makarantu 2,000 ne suka lalace sakamakon hare-hare ƴan ta'adda da suka shafe sama da shekaru 10 a jihar. Gwamnan ya bayyana hakan ne jiya yayin da yake kaddamar da wasu ayyuka a Maiduguri babban birnin jihar, inda ya nuna damuwa akan yadda malamai da masu kula da makarantu da dama suka rasa rayukansu yayin gudanar da ayyukansu. Ya ce sake gina makarantu ya wuce batun gine-gine ne kawai, domin ya shafi dawo da damar samun ilimi da sake gina ƙwarin gwiwa da kuma baiwa yara damar samun makoma mai kyau. Zulum ya ƙara da cewa an kashe naira biliyan 46.9 tsakanin shekarar 2025 zuwa shekarar 2026 wajen bunƙasa ilimin firamare da na sakandare.
0: To, har yanzu a fannin na ilimi fiye da manyan malamai guda 600 daga dukkanin jami'o'in gwamnatin tarayya da ke yankin arewacin Najeriya ne suka ayyana goyon bayansu ga takarar shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu.

0: fadi na biyu matsayar ta kasance babban abin da ya fito daga wani taro da mai bayar shugaban kasa shawara kan harkokin siyasa Ibrahim Kabir Masari ya jagoranta domin malaman jami'o'in su tattauna kan makomar siyasar Najeriya an gudanar da taron ne dai a sirrance a cibiyar Umar Musa Raduwa dake can jihar Kaduna ba bari yan jarida sun shiga zawarin taron da farkon farawa ba sai dai daga baya aka ba su damar halarta karanta sanarwar bayan taro da aka cimma bayan kammala tattaunawar
1: fitar da jerin sunayen karshe na yan takara a zaben 2027 da hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC ta yi ya kara zafafa fafatawar neman kujerar sanatoci 109 a fadin kasar bayan wallafa jerin sunayen jam'iyyun siyasa da yan takarar su sun samu cikakken bayani kan waɗanda za su fafata da su a majalisar dattawa lamarin da ya share fagen fafatawa mai zafi a zaben Fabrairun 2027 ana sa ran tsarin neman kujerun sanatoci zai hada da fitattun yan siyasa ciki har da gwamnoni da wa'adin su zai kare a shekarar 2027 da sanatoci da yan majalisa masu ci da tsaffi da sabbin yan siyasa da dai sauran masu neman takara jerin karshe na yan takarar ya kuma sanya sunayen su a hukumance cikin fayyan siyasa yayin da ake sa ran jam'iyyu za su kara kaimi wajen yada manufofin su tare da magoya bayan su gabanin zabe dan
0: takarar kuwa dan takarar sanata jam'iyyar APC a Kaduna ta tsakiya Shehu Sani yayi kira ga yan Najeriya kan kada su dorawa al'ummar Fulani laifin aikata laifuka na wasu tsirarin mutane yana mai bayyana cewa bai kamata a hada kabila da aikata laifi ba Shehu Sani yayi wannan kira ne a ƙarshen mako yayin da yake kare jawabi ga mambobin kungiyar dalibin fulfulle ta ƙasa rashin jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria ya bayyana cewa rashin tsaro ya dauki salo daban-daban a fadin kasar nan ciki har da ta'addanci a arewa maso gabas da kuma yan bindiga da satar mutane da rikice-rikice da ake fuskanta na zamantakewa sassa na arewa maso yamma da kuma arewa ta tsakiya tsohon dan majalisar yayi Allah wadai da ayyukan waɗansu fitattun yan bindiga ciki har da Kacalla da Hallur da kuma Bello Cirji yana mai bayyana ayyukan su na laifi a matsayin babbar barazana ga rayukan yan Najeriya
1: A nan kuma tsohon kwamishinan kasa na hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC Festus Okoye ya ce an kai hare-haren yanar gizo kan dandalin digital na hukumar a lokacin zaben shugaban kasa na 2023 ya gabanin zaben inda tsohon kwamishinan ya bayyana cewa gabanin zaben 2023 INEC ta tabbatar wa yan Najeriya cewa za a loda sakamakon rumfunan zabe a tashar results viewing portal IRIF kenan wata manhaja ta yanar gizo da ke bayo masu zabe da jami'in siyasa da yan takarar da masu sa ido da sauran masu ruwa da tsaki damar duba kwafin takardun sakamakon zaben da aka tantance to sai dai an ci gaba da kasancewa ba ta aiki da tsawon lokaci a lokacin zaben shugaban kasa ko da bayan an kammala zaben kada ƙuri'u a rumfunan zabe da dama lamarin da ya haifar da damuwa a tsakanin yan Najeriya ko ya ce jami'an INEC sun fuskanci matsaloli wajen loda sakamakon zaben a lokacin zaben inda da farko suka yi imanin cewa za a magance matsalar cikin yan mintuna
0: anan kuwa yan sanda sun kama wani mutum da ake zargi da hannu wajen samar da waɗansu abubuwa da ake zargin cewa sun kasance na ba rasa da suka kunshi waɗansu sinadarai da suka haddasa mutuwar kusan mutane 30 ba zato ba tsammani a yankin Araromi Abu dake da waɗansu al'ummomi a karamar hukumar Adibo ta jihar jami'an huda jama'a na rundunar yan sanda a jihar Ondo DSP Abayo Mijimo shine bai na kan cikin wata sanarwa da ya fitar a hukumance har kuma raba ga yan jarida a ƙarshen mako Jimo ya bayyana cewa ana gudanar da bincike na lafiya da kimiyya da kuma tabbatar da ganin cewa an dauki matakin shari'a yayin bayan an kabbala yin bincike akan gawawakin mutanen da suka mutu yana mai bayyana cewa sakamakon binciken ana sa ran zai samar da karin hujjoji na lafiya akan ainihin abin da ya haddasa mutuwar mutanen ya kuma kara da cewa jami'an sashen binciken manyan laifuka a jihar sun kama mutane guda 14 da ake zargi waɗanda suka haddada masu sayar musu da kayayyakin sha da sauran abubuwan aurare daban-daban
1: A halitta ake ciki tashin farashin danyen man fetur a kasuwannin duniya zuwa sama da dala 100 kan kowace gangana kara haifa haifar da tashin farashin fetur a Najeriya yayin da manyan ɗan kasuwa ke ƙara farashin sayar da man lamarin da ke ƙara matsin lamba ga masu sufuri fasinjoji da gidaje har ma da ɗan kasuwa tashoshin man fetur na MRS sun ƙara farashin fetur zuwa naira 1400 kan kowace lita daga naira 1300 wanda ke nuna ƙarin naira 100 ko kuma kashi 7.7 cikin 100 a Lagos da kewaye haka kuma tashoshin man fetur da ke kamfanin NNPC Limited ke sarrafawa sun ƙara farashin sayar da fetur zuwa naira 1375 kan kowace lita daga naira 1275 yayin da wasu ɗan kasuwa masu zaman kansu suka ƙara farashin zuwa naira 1400 daga kusan naira 1360 kan kowace lita sabbin ƙarin farashin sun biyo bayan ƙarin farashin fetur a matakin shigar da kaya da Dangote Petroleum Refinery ke sayar da shi zuwa naira 1350 kan kowace lita kamar yadda matatar Dangote ke siyarwa
0: To ana shan waɗannan labarai na barka da asuba ne daga nan Arewa Radio Mita 93.1 a zangon FM.
2: Ni Muzammil Ibrahim Aminu chairman din ƴan kasuwa Dorayi Babba Market wadda aka fi sani da tashar rijiyar zaki ina kira ga mamallaka rumfa ko filin rumfa ko rumfar da ba a karasa ba da su zo ofishin chairman da karanan litinin zuwa sati biyu na gaba da su zo ofishin chairman domin tantance takardun su domin za a yi wa kasuwa gyara nagode na ku Muzammil Ibrahim Aminu chairman din ƴan kasuwa Dorayi Babba Market da aka fi sani da tashar rijiyar zaki.

0: Bada lami sauraro barkan ka da jimirin kasancewa da Arewa Radio a zangon FM Arewa Radio kafaci da ke gabatar da shirye-shiryen ta cikin sa'o'i 24 babu kakkautawa a cikin harshen Hausa zalla 200 domin bankasa harshen al'ummar Hausa da tarihi na Najeriya sanar da baka labarai da dadabin su a lokacin da suke kana kai tsaye da kanan gida da ƙasa da kuma kasashe na ƙetare mai sauraro yanzu agogon mina cha ƙarfe 6:22 kuma zamu je ga shafin mu na WhatsApp makarantar sakonni da aka yi kuma na kan labarin da ya fi daukar hankali da aka saurara a labarin farka da asuba zan fara da sako da ya fito daga wurin Ahmad Coach da Madano yake cewa assalamu alaikum labarai sun ja hankali na kwarai da gaske a wannan safiya inda yake cewa musamman ma yadda gwamnatin jihar Zamfara ta karawa don koma makaranta da makonni biyu yana mai cewa to Allah da ya taimaka sai sako na gaba yake cewa assalamu sunana dan dumawa mai Barcelona labarin wasanni ne fi daukar hankali na sai sako da Kasaifullahi Sharuka ne yake cewa labarai sun ja hankali na kwarai da gaske musamman karin magana akwai sako daka malami daga bayke cewa assalamu alaikum sunana dan babayu zage labarai sun ji hankali na kwarai da gaske musamman batun koma makaranta laki samun takaddama a musamman ma dangane da lokacin komawa da karin da gwamnatin jihar Zamfara ta yi sako na gaba cewa assalamu alaikum labarai sun ji hankali na sunana Abdullahi Alajawa Shanono duk jinin labarai sun ji hankali na musamman ma farashin fitir da ya karu da naira 100 na mai shato Allah ga muka rika sai sako na gaba yake cewa assalamu imadi labarai sun ji hankali na sunana Usman Alhassan Zanyawa anko mace daya kuma abin da ya fi daukar hankali na shine farashin man fetur na duniya da aka samu sauyi na mace to Allah da yasa idan ya sauka a kasuwar duniya mu ma mu samu sauka a nan gida sai sako daga wadda malaika da wakin tufa yake cewa labarai sun ji hankali na musamman ma dangane da farashin man fetur na mace to Allah da ya kama na daidai tuwar wannan al'amarin sai sako daga Ibrahim yaro kofar mazugal yake cewa labarin wasanni ne fi daukar hankali na Ibrahim ce ga layukan mu na tarho mita 93.1 Arewa Radio assalamu alaikum
1: assalamu alaikum wa rahmatullah
0: wa alaikum salam da muke tare
1: to alhamdulillah Fulani gar kofa ta kai ni Yunus Mustafa Hussein kura idan Allah
0: na malami
1: kuma alhamdulillah dai ka labarin ku sun ja hankali na musamman jawabin mai girma gwamna kenan na jihar Borno zulum kenan game da lalacewar makarantu tun daga lokacin da yaƙi ya faro kuma na fatan Allah ubangiji ya samu na ƙarshen dukkanin wasu tashin hankula a wannan ƙasa ta mu mai albarka Fulani muna tare da ku
0: muna godiya malami Yunus assalamu alaikum
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.
2: Ake abin ta barkanki da sahiya.
0: Barka ka dai da muke tare.
2: Zan magana a cikin burni.
0: Na'am.
2: Wato labarin da ya ja hankali na inda farashin man fetur ya karu da naira 100 din nan. Sirri na anan ba mu da wata dabara dai sai dogaro ga Allah. Allah ya tausaya mu dai ya sauka mu wannan al'amari.
0: Muna godiya kwarai da gaske. Mita 93.1 Arewa Radio. Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.
3: Mun ta barka da gurgari.
0: Barka ka dai.
3: Na sanin su komai da ruwan kadar mana gabas karamar hukumar tarauni.
0: Na'am.
3: Wato malama binta wannan kare-karen mun malama binta abin zai baki ta kai. Wato jiya na je na sha man nan 1300 da naira 50. Sai kani na yake cewa bayan na sha fa ba da dai yake cewa an jiya lita ya koma da 400 zuwa da 50 ne ko da nawa. A yanzu haka fita zan yi kasuwa sai na sha man. To ya kamata a ce su dillalan man fetur na kasan nan su ji tsoron Allah. Domin idan da tsohon mai ya ci ga sun ka in aka ce mai ya ta ishe su kara masa kuɗi kuma an ce ga
0: muna godiya kwarai da gaske line na kai samu tunga da mai sauraro bara mu je ga sashen muna tallace tallace a da ka ce mu
4: a gidan mijina farawa ne daga soyayya da fahimtar juna ku tattauna da abokan zaman ku ku yi shiri tare
5: tazara tsakanin haihuwa

0: kara zurfafa bincike da sauransu, wanda in kike la'akari da yadda cutar take saurin kama su, musamman su kananan yara, kuma take iya jigata su ta musu illa sosai. Gaskiya za a ce babban abu ne, kuma sha'anin lafiya shi babban batu ne da bai kamata dama a yi wasu rarrashi ba. Wannan mataki ne mai kyau gaskiya, tunda makaranta ce, kuma yawanci ake ga yara ne darbai, wasu abubuwa da yawa ba su da masaniya a kai na yadda za su ɗauki matakai na kariya a karan kansu, koda kuwa an gaya musu, kuma koda kuwa ma sun ga wannan mai dauke da cuta zahiri a idanunsu. To gaskiya wannan mataki zai taimaka wurin takaita cigaba da bazuwar cutar, su matakin da gwamnatocin ke dauka.
1: Na'am, idan muka je ga musamman wani labari na gaba, shi ne abin da ya shafi za a iya cewa bankuna. Mun je da aka bayyana cewa bankuna rassansu suna ana cigaba da rufe rassan bankuna sakamakon yadda a halin yanzu kuma mutane sun koma amfani da ta yanar gizo. Hasan zai wuya kafin mutum ya kwashe kafa ya je har banki.
0: Wato kin san gaskiya bukatu suna cigaba da raguwa, musamman idan na farko in dai mutum ba wai matsala ya samu ya tura kuɗi sun makale ba da sauransu, zaki ko ko katin cewar kuɗin nan wasu da yawa yanzu ma basu ma dama da su yi ma'amala da shi ba, ko ma za a yi ma'amala da shi wasu kawai sun gwammace watakila yan abubuwa ne ƙanana ne da kullum da ya zama dole su sun yi amfani da shi katin, su kika sun nemi katin irin sauran bankunan nan sababbi da suke bujurowa na zamani waɗanda ba su da rassa haka a zahiri na bankuna da aka saba. Zaki ga yawanci mutane sun fi mu'amala da wannan kawai don sauƙaƙa, wato na farko dama an jima mutane na mita da kuma shiga damuwa akan sai ka kashe dukkanin al'amuranka idan zaka je banki domin biyan wata bukata da ta shafi asusunka na banki. To gaskiya zuwan su sababbin ƙarin bankuna ya takaitawa mutane wasu alhalu sosai na zuwa kabo wannan layi na bankuna tun daga safi har zuwa yamma, watakila karfe 4 ma tana yi, a ce to ko da kuwa layi ya zo kanka sai dai ka hakuri ka bi layin ko gobe idan Allah ya kai mu ka zo domin ka biya wannan bukata taka. To gaskiya wannan ya ƙara sosai, ya ƙara takaita bukatar mutane na lallai sai sun je bankin gaskiya sosai da sosai.
1: Na'am, to misararo kamar dai da rahoton ya bayyana sama da rassana 700 aka rufe a tsokin shekaru guda uku. Idan muka je ga musamman ma batu na gaba da ke cigaba da ɗaukar hankali, musamman yadda ake cigaba da kaɗa gangar siyasa, shi ne batun yadda aka bayyana cewa an kaddamar da sunayen 'yan takarar sanatoci da su fafata a zaben da za a gudanar a watan Fabrairu, wanda hakan ya sa za a yi cewa waɗanda suke neman wannan kujerun tuni yanzu za su fara ƙoƙarin jawo hankalin al'umma domin a zaɓe su. Kuma a hannu guda mun ji batu daga hukumar INEC akan yadda wannan shafin aka samu matsala a zaben 2023, wanda to shin wasu irin matakai ba ka gani ya kamata ce kamar hukumar ta tabbatar da cewa ba a samu wannan matsalar na wannan shafin na IREF, ba a samu wannan matsala a wannan zaben da ke tafa ba?
0: Kin san kafin yanzu lokacin dama da majalisa ta yi aka wasu gyare-gyare a abin da ya shafi dokar zaɓe, akwai batutuwa da dama da aka yi ta kirayen cewa ba a tilasta su a wajabta amfani da su a cikin tsarin zaɓen, musamman ma batun nan na ganin cewa an tura fa wancan sakamako kuma kai tsaye wai ya zama cewa bai zama wani zaɓi ba, ya zama cewa dole ne a tura wancan sakamako yadda 'yan ƙasa za su iya bibiya dan su ga me ke faruwa a cikin abin da ya shafi sakamakon zabe. Gaskiya tangarda kam an samu tangarda sosai, wanda kuma ba da dama ga tangarda shi zai kawo shakku da kuma rashin amincewar 'yan ƙasa akan abin da ya shafi sahihancin zaben. Matakai kam akwai buƙatar a tashi tsaye sosai a ɗauki matakai don ganin cewar ba a samu wata matsala ko ta kutse ko ta tangarda ba. Kin san matsalolin ma guda biyu ne, akwai na kutse wanda kamar za mu iya cewar suna cikin manyan matsaloli da wannan bangare na fasaha ke fuskanta na barazanar masu ayyukan masu kutse, to sai kuma ayyuka da suka shafi sai matsaloli da suka shafi tangarda ta yanayin sadarwa. Kullum a cikin kokawa muke akan matsalolin sadarwa a cikin wayoyinmu da sauran mu'amalolin da muke yi da kafofi da suka shafi internet. Lalle ya kamata a ce ita hukumar zaben ya kamata mata haɗa kai da sauran takwarorin ta hukumomi na gwamnatin tarayya domin ganin cewa ba a samu wata tangarda ba kwata-kwata akan abin da ya shafi amfani.

0: da waɗannan fasahohi na zamani musamman a lokacin da za a yi gudanar da wannan zabe. Wannan dan waɗanda suke a zahiri a gaban akwati ko a cikin rumfunan zabe za su yi aunawa su gani ya yi daidai da abin da suka gani a rubuce, abin da aka ɗora a tun shafin na IRIP. Wannan kuma wato kin san wata wuka kubuce da dama, ina ganin ko a shari'un da aka gudanar a zaben 2023 wasu sun yi wuka kugu da bambancin da ke akwai tsakanin adadi da aka gani a can wancan dandali na IRIP da kuma wato adadi da aka gani a zahiri a jikin takarda da ake karantawa su al'umma da ke gaban kowace akwati ko kuma kowace mazaɓa da aka gudanar da zabe a ƙasar nan. Kin san hukumomi irin su aka NCC da SNIDA za su iya taimakawa? Kin ji watakila tattaunawar shugaban hukumar NIDA na jin makon da ya gabata ko muna arewa radio mun yi labarin yadda suka bayyana cewar lallefa za su tashi tsaye kuma za su ba da gudunmawa kan tsare-tsare suka shafa fasaha wajen tafiyar da zabe musamman na shekarar 2027 idan Allah ya kama. To wannan kalubale ne kuma babban abin shi ne su 'yan ƙasa da kuma ƙungiyoyi na farar hula su tashi tsaye su bibi hukumomin da ke sa ido da tabbatar da cewar an samu inganci na yanayin sadarwa da kuma tabbatar da cewar ba a samu wani kutse ba da kuma tabbatar da cewa an ka'idoji wajen tura sakamakon nan da ma aiwatar da shi kansa zaben a ƙasa. Binta zai taimaka wurin ƙarawa 'yan ƙasa ƙarfin gwiwa da amincewar su a kan sahihancin zabe.
1: A tunda muna batu na zabe, ina ga Maramu ɗan yi tsokaci akan batu na malaman jami'o'i. Gashi a hannu guda za a iya cewa malaman jami'o'i suna ta tsandama yajin aiki sakamakon zarge-zargen da suke cewa ba a cika musu wasu alƙawarin da aka ɗaukar musu ba. To amma sai gashi a wannan hannun kuma an ce malaman jami'o'i sama da 600 da kuma jami'o'i kwarai da gaske sun nuna goyon bayansu ga shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu akan ya yi tazarce.
0: To wannan gaskiya za a iya cewar wannan goyon baya nasu ko wannan ganawa tasu abubuwa ne da yawa dan tsuguna bata kare ba, za a ji martani zai biyo baya.
1: Martani ko kila za a samu wani tsagin da zai ce kuma shi kuma
0: kwarai kuwa shi sa nace miki martani zai biyo baya ko dai daga wani tsagin ko kuma daga ita uwar kungiyar ta kasa tun da dai
1: wannan ba a ce uwar kungiya ba
0: jami'u ta kasa ce tace ta ayyana goyon bayan ta ba, wasu ne daga cikin su malaman cewa ma ba a ƙarƙashin kungiya ba kawai su a bisa ra'ayin su ba da sunan kungiya ba aka yi wannan ganawa da su suka ce suna ayyana shi wannan goyon baya. To amma dai gaskiya su ma babban kalubale ne a kan su da halin da ake ciki kuma gaskiya abu ne da ba a yi tsammani ba daga su. Ƙarar misali, ƙarar aji

0: Ya ke ku haka.
1: Abin da ya, sannan bayan ba wani wanda zai ci ta kai ka je makaranta.
0: Ba kuma wani takarda da ake yawo a makaranta.
1: Me? Yo abin da ba a so, su iyaye ba su so. Sai ganin cewa ba ta lokaci ne. Ga wani abu ne wanda zai zama ta fitina.
0: Ko na kafin.
1: Eh to shi ko ne dai abin da dai na gashi nan na zamani. Allah kuma ya samu na cikin zamanin. Tun a wancan lokaci. Kuro hayi mun yi ayyuka da mutane da yawa san a wannan cikin lokaci akwai wani mutum shugaban makarantar malam boyi shi asalinsa mutumin kasar waje
0: bature
1: ubansa wasa kuma bahaushe ake to dukkaninsu mun zauna da su lafiya har maka kai ga a lokacin wannan lokaci ai baka wani abu da za ka yi wanda za a ce baka kyauta ba sai dai kai ta kokarin kai abin da za ka ji daɗi kuma a ji daɗi da kai a gurbin da kake
0: saboda tarbiyya irin ta mutanen da
1: yawwa kare kuwa
0: baba da akwai ka ce lokacin da ku fara aiki lokacin ma ba boko ko ba kawo takardun boko ba kamar shekara nawa ne
1: ni dai kama aiki a school of hajjin shekara ta 1955
0: lokacin Najeriya ta sami yancin kai kawai ta samu ba
1: lokacin da muka fara aiki ai ba maganar yancin kai
0: a wani matsayi aka yi aiki a lokacin
1: a matsayin karamin ma'aikaci sannan wanda duk yake son aiki kamar kai sai ka rubuta takarda kawai ka ba ni ka sai ka je ya kuma ruwa ne ka sai ni tsoro ka zala ka ce in taimaka wa ka za wani aiki wanda za ka iya
0: lokacin sardauna kenan
1: a kwarai kuwa san da aka naɗa sardauna ni ina nan da rai har yanzu kuma
0: lokacin
1: eh abubakar tafawa shi ne fara ɗagawa a matsayin babban mutum a musamman a arewa
0: da wadaya
1: eh tunda har ya kai matsayin prime minister wanda suka taso suke ganin cewa su ne wani abu irin su sardauna a lokacin shi ne wani abu a arewan gaba ɗaya da abinda za a yi su ne a gaba
0: su suka
1: fito daga gidan manya in ba wani wanda aka sani ba ba ma a kallasa ba ma a kallasa
0: ba ba a wancan lokaci ka ci gaba da karatu na zamani ko kuma makarantar
1: wato ba zan manta ba ni na karami akalla shekara ta bata wuce 15 ba na fara sanin daɗin kuɗi don ni na ɓadda a niyi shi ne farkon kuɗin da turawa suka iya kafin bayan wuri
0: lokacin da musaya ma aiki
1: dama na musaya ba ni shirin ba kamar da Allah ta iko shi Allah mun gode maka
0: Allah mai zamani
1: alhaji rayuwa indai Allah ya baka sa'a ka taso lafiya tare da iyayenka kuna nan kuna ta abubuwa yau da daɗi gobe ba daɗi haka rayuwar da take
0: mu koma baba makaranta ta Haijin
1: zai shiga aiki saboda a lokacin akwai talauci kuma daga ni sai mahaifina na fito ya shi kuma ni kai shi yana san wani abu ni ma ina so kuma dai yana da wahala sai na ce to ya kamata za ka yarda sai in nemi aiki na leburanci ina ganin zai taimaka mana ina ba ta yi na a wannan can lokaci da abin da za mu yi sai da yadda iyayen sai sun yadda za mu yi muka zauna dai a haka to sai abubuwa suka fara ci gaba aikin da za ka yi takarda kawai wani babba zai baka shi ka je wuri kaza wajen bani ka ce ni ne na ko kan magana da mu kai da shi
0: da irin da kuma sauta lokaci
1: to to madalla madalla to wani irin ake yi ko wani iri dai wanda zai mutum zai yi wanda zai ci gaba da rayuwarsa har kuma abin da Allah yi ba wata takarda za a baka takarda kawai kai ne wani
0: ga wurin
1: wani eh an dauke ka aiki ba ma son ai abin da ba daidai ba kuma ku inda kuka fito wuri ne mai daraja saboda haka taimaki kanku kuma mun kuma taimaka mana don mu zauna lafiya
0: baba da aka dauke ka aiki lokacin nawa aka fara baka albashi
1: dai albashi sule biyu a rana sai da shekara akalla

0: na delivery ki alwasu wancin lokacin ba shi da kai
1: tunda hannu ma
0: ai kware hannu za ba ka
1: ka kai shekara nawa kana aiki a wannan kantin nan
0: a makarantar nan April 1925 na fara aiki a sulu
1: a matsayin wani irin ma'aikaci ne
0: ni labor ka gyara nan ka je nan ka je nan ka dai ana da yi da kai dan ka samu wani abu duk mutumin da yake da hankali da nutsuwa ne da sanin ya kamata shi ne abinda yake so ci gaba a duk inda ya zauna kuma da girmama na gaba shi muka sani
1: ka ci gaba da aikin nan ka canza aiki zuwa wani wajen ko kuma a nan ka ci gaba
0: sai dai position daga nan ka koma nan inda zai aka so ake so ka je ka je ka yi aiki lafiya ka dawo
1: a iya haijin ko kuma ka fita wajen ma'aikatar
0: a haji ne nan zauna
1: za ka ita nan shekarun da ka ajiye aiki?
0: Eh, shekarun za ka fara siyasa.
1: Ta suwa kenan?
0: A'a, wanda yake a wancan lokacin wanda ya fito.
1: Sawalho kenan?
0: Sawalho zai.
1: Yanzu ka kai shekaru 50 da wani abu da barin aiki?
0: Yawwa, ni na bar aiki a 1970.
1: Kuma kana kan fanshiyo yanzu har zuwa wani lokacin?
0: Eh, na bari an yi ta juye-juye da mu. Saboda ita school of hygiene ita kadai ce ba ta da wata yar uwa komai na shugabanni daga Kaduna yake zuwa ga kuma gaya mana komai za a yi akwai shekarar da ita ma'aikatar za ba a ɗauka kan lokacin da aka matsawa talakawa lalle mutum ya iya karatun boko har daular mutum an yi
1: akan
0: boko
1: an boye mutane a gidaje
0: a ba mu ganin boyewa
1: a iyayen sun boye
0: ni kaina lokacin da mai gidanmu ya zo za mu tafi goma sai ga mai unguwa
2: ga wanda ya kama mu a wannan lokaci muna tattaunawa ne da Shehu Bello Sagagi mai lakabin malami da irin gwagwarmayar da aka yi a rayuwa wanda ke karɓar fansho tsawon shekara 50.

0: shine 20 kudin da zaka karba a wata za a biya ka wata bai wuce fan uku ba
1: ana baka fansho ko ba baka
0: ana ba ni
1: nawa ke ba
0: farko abin da fara ba ni fan uku
1: yanzu kuma ya kai nawa
0: to a wannan wata da ya kare sai da fansho na kai 60,000 saboda dadewa ta
1: fansho eh yanzu ga waka cikakken dan fansho ne
0: a kware kwa
1: kana asaka ba
0: kai ai mun gode Allah
1: ai yanzu ba 60,000 da ake ansa a fansho ai yanzu manyan mai katawa ba su ansa 60,000 a fansho
0: ina a sakai
1: yanzu ana baka dan wani ba gwamnati
0: yanzu kuma rigima ake tsaitsayi da mu sai an kara mana saboda zamani
1: me sakon ka ga al'umma
0: ni sakona ga al'umma ana yi mana fatan alheri da mu Allah ya tafiye mu muka dadi a duniya ba mun ga irin juyi tare da mutane kullum abinda muke gayawa namu har ma wa'inda ba namu su yi ƙoƙari kada su yi abin da ba daidai ba da mana an yi musu wulakanci.
2: Duka-duka a nan za mu ɗiga aya sai wani makon idan mai duka ya kai mu za ku ji mu da wani baƙon namu da ke tafe a madadin hukumar gudanarwa ta Are Radio da mai sanya mana da hannu a cikin shirin Bashir Sarki Abdulkadir da jagorar.

Shugaban kasa Bola Tinubu ya isa birnin Paris na kasar Faransa a yayin da yake ci gaba da hutun shekara na makonni uku a Turai. Jakadan Najeriya a Faransa Ayo Dele Oke shine ya tarbi shugaban Tinubu. Tinubu ya bar Abuja a ranar 30 ga watan Agusta a inda London ta kasance ta farko a tafiyar hutunsa. Mai magana da yawun shugaban kasa Sunday Dare ya ce hutun zai baiwa shugaban damar sabunta karfi gabanin fara kakar yaki neman zaben 2027 tare da ci gaba da samun bayanai kan muhimman al'amuran kasa. Najeriya ta kira ga kasashen BRICS da su aiki wajen sake fasalin tsarin shugabanci na duniya da kuma tsarin kudaden duniya tana mai cewa cibiyoyi da ke tsara tsarin duniya ya kamata su yi daidai da yanayin tattalin arziki da alƙalaman jama'a na wannan zamani. Mataimakin shugaban kasa Kashi Shettima shine wannan kira a madadin shugaba Bola Tinubu a taron koli na BRICS na shekarar 2026. Tinubu yayin da yake karfafa gwiwar masu zuba jari na kasashen waje da su yi amfani da damar zuba jari da ke Najeriya ya buƙace su da su ɗauki ƙasar nan a matsayin ƙofar shiga babbar kasuwar Afirka da ke ci gaba da faɗaɗa ƙarƙashin yarjejeniyar ciniki tsakanin ƙasashen Afirka. Ma'aikatan makarantun haɗaka na gwamnatin tarayya sun dage cewa makarantu za su ci gaba da kasancewa a rufe duk da umarnin gwamnatin tarayya na cewa a sake koma makaranta. Hakan na zuwa ne yayin da makarantu da dama a faɗin ƙasar nan suka sake komawa karatu a yau domin fara zangon karatu na shekarar 2026 zuwa 2027. Ƙungiyar manyan ma'aikatan gwamnati ta ce gauracewa ayyukan makarantun gwamnatin tarayya na haɗaka guda 115 ya kasance cikakken mataki har sai gwamnati ta dakatar da shirin bayar da wasu daga cikin makarantun na tarayya ga bangarori masu zaman kansu. Ma'aikatan a cikin wata sanarwa da suka fitar ranar Lahadi wadda jaridar Punch ta samu sun ce ba za su tsorata da umarnin gwamnatin tarayya ko barazanar ɗaukar matakan ladabtarwa kan ma'aikatan da suka ƙi komawa bakin aiki ba. Hukumar kula da babban birnin tarayya ta tabbatar da mutuwar mutane biyu sakamakon cutar diphtheria bayan ɓullar cutar a babban birnin tarayya Abuja. Sakatariyar Hukumar Lafiya ta Muhalli ta Abuja Dr. Ade Dolapo Fashawa ita ce ta bayyana hakan inda ta ce zuwa makon da ya gabata hukumar ta binciki mutane 15 da ake zargi sun kamu da cutar daga cikinsu an tabbatar da 5 sun kamu da diphtheria. Ta ce cutar ta yi sanadin mutuwar mutane 2 yayin da aka yi nasarar kula da wasu marasa lafiya tare da sallamar su daga asibiti. To sai dai Fashawe ta kwantar da hankalin mazauna babban birnin tarayya Abuja inda ta ce hukumar ta tura wata kungiyar kula da matsalar cutar mai kunshe da kwararru daban-daban zuwa karshe da garuruwan karkara da birane da kewaye domin gudanar da aikin gano mutanen da suka yi hulɗa da masu cutar da ba da magungunan rigakafi da kuma ƙara wayar da kan al'umma. Daga yanzu hukumar shirya jarabawar shiga jami'a JAMB ce za ta riƙa kula da dukkanin shigar da ɗalibai zuwa matakin babbar diploma HND da makarantun fasaha da cibiyoyi da ke da alaƙa da su da kwalejojin koyar da aikin jinya da kuma fasahar lafiya. Hukumar kula da ilimin fasaha ta ƙasa NBTE ce ta bayyana wannan shawarar cikin wata takarda da aka fitar ranar 9 ga watan Satumba. Sakataren zartarwa na NBTE Farfisa Idris Bugaji shine sanyawa takardar hannu wadda aka aiki ga dukkanin shugabannin makarantun fasaha na cibiyoyi da abin ya shafa. A cewar takardar, shawarar ta biyo bayan wani taro da ministan ilimi Dr. Chinji Alausayi da manyan masu ruwa da tsaki ciki har da JAMB da hukumar kula da masu yi wa ƙasa hidima NYSC da NBTE da kuma ma'aikatar ilimi ta tarayya. Bagaji ya ce matakin na da nufin samar da tsarin shigar ɗalibai bai ɗaya tare da daƙile shigar da ɗalibai ba bisa ƙa'ida ba. Daga ƙitare kuwa Iraki ta sanar da sake buɗe wasu hanyoyi uku akan iyakarta da Iran bayan da aka rufe su sakamakon wani harin jirgi mara matuƙi da aka kai kan bututun jigilar man fetur na Saudiya. Kamfanin dillancin labaran ƙasar ya ce mashigar Al-Shaib da ke lardin Maisan wadda ake kira da Chazaba a Iran za ta koma karɓar fasinjoji daga yau. Haka kuma za a sake buɗe mashigar Shalamcha da ke lardin Basra yayin da za a dawo da harkokin kasuwanci a wurin daga baya a cikin wannan makon. A mashigar Mandali da ke lardin Diyala za a dawo da harkokin kasuwanci daga ranar Talata. Ana kira mashigar da Somar a Iran. Gwamnatin Iraki ta rufe iyakokin da Iran na ɗan lokaci a ranar Asabar bayan gano wurin da aka harba wani jirgi mara matuƙi daga ƙasarta zuwa Saudiya.
ƙarshen takaitaccen labarin kenan. An jima daidai karfe 10 akwai labarin ƙasa, a daidai karfe 12 kuwa akwai labarin ƙasa da na ƙetare a madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum. Sunana Binta Fulani nake cewa a ci gaba da kasancewa da Radio Asangon FM.

0: FM.
1: Arewar radio fadar ra'ayinka. Shirye gidan radio na farko a nahiyar Afirka dake gudanar da shirye-shiryen sa cikin harshen Hausa zalla. A kuma cikin awanni 24 ba tare da gaggautawa ba. Waɗanda suka hada da tattaunawa da labarai da kuma labaran wasanni bisa gagarumar bada himma kan ka'idojin yada labarai da kuma gogewa. Mun gudanar aniyar tsage gaskiya da bada labarai da suka hada da harkokin yau da kullum da kuma labaran wasanni da zimmar samar da zaman lafiya da kuma yaukaka kima da martabar al'adun Hausa. Shine gidan radio kwaldaya tilo da kan baiwa al'umma kunzumin lokutan damar fadin ra'ayinsu kai tsaye bisa doran doka da oda da kuma yayi fice wajen kulawa da kungiyoyin masu kananan sana'o'i da kungiyoyin masu bukata ta musamman. Jigon rukunin ma sauraron mu sun kama daga matasa da mata da kananan yara da dattawa da kuma yan takarda. Isar da bayanai akan lokaci ba tare da san zuciya ba shine muradin mu a yayin da muka kasance tashar radio mafi dogaro wajen samun sayi labarai da dumdumin sa a nahiyar Afirka. Arewa radio kan mita 93.1 a zangon FM da ke birnin Kanon Dabo.
2: Mita 93.1 a zangon FM.

0: Madala mi sauraro barkan ka da jimurin kasancewa da radio a zangon FM. Mi sauraro yanzu agogo mai na cewa karfe 8:08 agogon Nigeria, Niger, kamar da Chad daidai da karfe 7:08 agogon GMT da kuma Ghana. Mi sauraro yanzu kai tsaye za mu je ga filmin na daka da waje amma mi sauraro a filmin namu na daka da waje a wannan rana ta Litinin 14 ga watan September za mu tattauna da mi sauraro inda mi sauraro a wannan shirin ku ne domin ku za ku shigo ku yi tsokaci a wannan shirin na wannan ranar in samu tattauna musamman ma akan abin da ya shafi makomar matasan arewa. Mi sauraro abin da za mu tattauna a kai kenan. Mi sauraro kamar da ka sani arewacin Najeriya a wuri ne da ake hasashen akwai mutane sama da miliyan 86 da ke rayuwa a arewacin Najeriya kuma kaso 65 daga cikinsu na da shekaru ƙasa da 30. Kaso 65 daga cikin mutane miliyan 86 da shekarunsu na ƙasa da 30 yayin da kaso 40 daga cikin waɗannan matasan za a yi cewa suna rayuwarsu ne a nan jihar Kano wanda kuma ake hasashen akwai yiwuwar kaso 40 daga cikinsu da suke rayuwa a jihar Kano ba su da ayyukan yi ko suna fama da rashin ayyukan yi kaso 40. Misararo a shirin namu na wannan rana kamar yadda na bayyana misararo kai ne za ka shigo kai tsokaci a wannan shirin don haka muna so matasa iyaye har ma da waɗanda suke da burin ganin sun shiga ɓangaren jagoranci misararo ko muke so ka shigo ku yi wannan tsokaci kuma abu ne da ya kamata a ce an sa a rai ko ana tunani a kai a koda yaushe akan yadda za a lalubo mafita musamman akan abin da ya shafi makomar matasan arewa amma mi sauraro kafin mu je gare ka ko kafin mu bude layuka zan dan yi shimfiɗa musamman ma akan wannan batu da ake fuskanta kamar yadda aka sani arewacin Najeriya akwai hasashen yara da ba sa zuwa makaranta akalla ana tunanin akwai yara miliyan 18.3 da ba sa zuwa makaranta a Najeriya ga baki ɗaya ana hasashen akwai yara miliyan 18.3 da ba sa zuwa makaranta wanda kuma bincike nuna cewa kaso 70 daga cikinsu a arewacin Najeriya suke akwai jihohi irin su Yobe wanda akwai kaso 43 da ake hasashen ba sa zuwa makaranta jihohi irin su Zamfara Sokoto hatta nan jihar Kano akwai yara sama da 800,000 da rahotanni suka bayyana cewa ba sa zuwa makaranta mai sarau idan kana tare da shirin da muka yi ina ga a ranar ita yau makon da ya gabata a mun yi shiri akan abin da ya shafi wannan matsalar rashin zuwa yara makaranta ko matsalolin da ke hana yara zuwa makaranta da kuma yadda ake kokarin ganin an magance wannan matsalar to yanzu idan muka dawo ga batun da muke tattauna akai a yanzu idan aka hada adadin yaran da ba sa zuwa makaranta ko yaran da suka rasa damar zuwa makaranta wanda kila yanzu ma sun wuce shekarun zuwa makaranta amma sun riga sun rasa wannan damar zaka ga hatta jagorori irin su gwamnoni da sauran shugabannin hukumomin tsaro sukan alakanta wannan matsalar rashin samun ilimin da suke bukata da matsalolin rashin tsaro da ake fuskanta a halin yanzu domin akan yi zargin cewa ire-iren waɗannan yaran ko waɗannan matasan da suka rasa samun zuwa karatu kuma yanzu gashi ba su da ayyukan yi ko ba su da sana'o'i ire-iren su in ta'addan nan ko ɓata garin nan suke ɗaukar haya a matsayin dakarun yaƙinsu kamar yadda rahotanni ke bayyana ko yadda wasu suke wannan zargi hatta shi kanshi tsohon ministan sadarwa Farfesa Alisa Bantami a wani taro da aka baya nan ya alakanta irin waɗannan matsalolin da matsalolin rashin tsaro da ake samu da kuma durƙushewar masana'antu da ake da su a nan arewa wanda ya bayyana cewa su ne abubuwan da suke ƙara rura wutar matsalar rashin tsaron da ake fuskanta musamman ma a arewacin Najeriya wanda kuma bayyana cewa muddin ba a magance wannan matsalolin muddin ba a cike giɓin da ake da shi na rashin ayyukan yi ko rashin sana'o'i ga matasa ba to ko shakka babu ba za a magance waɗannan matsalolin ba to amma tambayar a nan ita ce shin da gaske rashin ayyukan yi ne babban matsalar ko babban abin da ke ciwa matasan arewa to a ƙwarya rashin ayyukan yi ne a'a rashin koyon sana'o'i ne dabaru sana'o'i na zamani ko dabarun kasuwanci na zamani shine babban abin da ke ciwa matasan arewa to a ƙwarya koko rashin shugabanci na gari, ma'ana shugabanni waɗanda za su tsara wa matasan yadda za a samu damarmaki na bunƙasa matasan. Koko rashin ba matasa ma dama a shugabanci. Misarar tambayar ki mana sun san to shin tukunna ma menene ma babban abin da ke ciwa matashi to a ƙwarya? Idan kai matashi ne, menene babban abin da ke ci maka to a ƙwarya? Idan kai mahaifi ne ko ke mahaifiya ce, menene babban abin da ke ciwa ƴaƴanki to a ƙwarya? Koko abin da ke ganin shine yake hana yaranki samun wani abu da suka sanya a gaba? A'a, ilimi suka sanya a gaba, menene abin da ke hana su? Koko a kasuwanci suka sanya a gaba? Koko a kokarin sun kammala NYSC neman aiki yau an shekara uku suna gwagwarmayar neman aiki labor market kamar yadda ake kiran shi? Koko idan kai kana da maranin ganin nan gaba ko yanzu ma tunda yanzu ana batu na siyasa, kana da burin ganin ka samu a wata kujera, koko nan gaba kana fatan ganin ka zama gwamna, koko a halin yanzu ma kai kilawar shugaba ne ko jagora al'umma, menene abin da kake ganin shine ke hana matasa samun wannan damarmakin da suke bukata musamman mata bangaren a shugabanci? Misarar tambayar kenan. Da wannan tambayar za mu fara kafin mu je ga sauran batutuwa. Menene babban abin da ke ciwo matasan arewa to a ƙwarya? Shin rashin ayyukan yi ne? Shin rashin koyon sana'o'i ko dabarun kasuwanci ne? Koko a'a, daga bangaren shugabanci ake samun wannan matsalar? Misali za ka iya kira mutane layukan mu na tarho. Akwai layukan mu na tarho kamar yadda aka saba, sannan akwai shafin mu na WhatsApp wanda za ka turo da sakonka a rubuce. Lambar WhatsApp 0908-87-12-75. Don haka muna so misalar ka shigo domin ka yi tsokaci a kan wannan maudu'i. Bara mu je ga layukan mu na tarho. Mita 93.1 Aryo Radio. Assalamu alaikum.
1: Hello, assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam, da muke tare?
1: Na'am, kai tsaye kina tare da Marwana Kofar da wani?
0: Na'am, Malam Marwana.
1: To gaskiya abin da yake damun matasa, magana ta gaskiya, shine rashin sana'a.
0: Rashin sana'a.
1: Yawa, rashin sana'a magana ta gaskiya shi yake damun mata, kuma ba wai wannan din ba, da a ce su shugabanni za su dinga ba da jari. Jarin kuma na gaskiya, ba wai jari irin 50,000 ba, 100,000. Magana ta gaskiya, idan da za a ba wa matasa jari, wallahi za a gaba za a samu rashin aiki ba a garuruwan nan namu. Dinga tunda kamar yanzu mutum ko noma kake, a ce duk wani abin da za a zo a baka kamar taki da sauran abubuwan da ya kamata a ce an ba manomi, za ki ga idan aka ce an baka shi kamar da gwamnati da kai, ba wai a'a abin ya biyo ta hannun wani ba, sannan kai ma a zo a tunda shi wancan aka ba shi ai shi ma sai yayi nasa wani abin, sannan a baka. Yanzu ko jarin ne
0: kama kana ganin abu ne mai yiwu a ce kai tsaye daga gwamnati ya iso hannunka ba tare da an samu tsakiya ba? Ai,
1: gwamnati za ta iya yin wannan mana, saboda ai akwai ofis din da za a dinga gwamna zai kafa shi saboda kula da irin wannan abu. To a ce dare da ba sai wai a'a wani, sannan wani ya karbo sannan kai ya yi ƙasa sannan ya zo ba ga, kin ga in aka irin wannan, to gaskiya ba za a samu abin da ake bukata ba.
0: Muna godiya. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Barka ka dai, da muke tare?
2: Alaba binta Saifullah Sharutan daga Kurna.
0: Na, Malam Saifullah.
2: To gaskiya Malama binta, ina ganin rashin aikin yi ne.
0: Rashin aikin yi?
2: Rashin yin aiki, rashin aikin yi ne.
0: Nisan.
2: Wato Malama binta, kin san da ni da ke duka da sauran masu saurare, da yawan mu mun yadda da cewa rashin aiki yana daga cikin abin da yake ba matasa matsala. To amma kuma wani lokacin ila wani abu zai iya faruwa wanda sai ya tabbatar mana da wannan abin da muke tunani. Wato akwai wani da na sani, Allah ya sani, daga nan unguwata tana daga cikin irin unguwar da aka dan rinka ake samun irin matsalolu na fadace-fadacen matasa. To akwai lokacin da idan ya zo zai rinka cewa wallahi da anan unguwar yake, ai wannan yaran da suke faɗan nan sai sun jira, kin gane? To amma Allah cikin ikon shi, daga lokacin da ya fara sana'a, wallahi akwai ranar da ya zo, to ana cikin irin yanayin nan na komai zai iya faruwa, yana zuwa sai ake ce ma yana dan faɗa anan unguwa, wallahi duka bai kai minti 15 ba, sai kai bari in zo in ban muku wannan unguwar taku. Sai na tuna irin abin da yake faɗe a baya lokacin da ba shi yawwa amma gashi da yake yanzu yana da abin yi kawai zuwa ya aka ce mai ma ai da yuwa za a iya yin wani abu na rashin jin dadi wallahi bai minti 15 ba duka ya tattara da tokin ga duk yawanci idan ka ga mutum yana wani tunani da bashi da kyau ko kuma aikata wasu abubuwa gaskiya mafi akasari yana da alaka da rashin aikin ya amma duk lokacin da ya zama mutum yana da abin da zai yi to zaki ga ba sai ya samu shi cikin irin wannan abubuwa ba ai babban masifa ce a wayi gari a ce mutum bashi da abin da zai kawai dai
0: baba alƙibla
2: gaskiya guda haka ni ina ganin gaskiya rashin aikin yi ne
0: muna godiya kwarai da gaske malam Saifullahi assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh an tashi lafiya
0: alhamdulillah da wa muke tare
3: na da da ke tsira kokurin bayya ai
0: alhamdulillah
3: a san wannan mawdu'i bin da zan iya sani na bin ka kuma ke ganin
0: cewa sai dai ba ma jinka sosai
3: wato ni abin da nake gani
0: kina ci eh muna jinka
3: gani abin da dangane da wannan alaki da gaskiya ni abin da nake gani shine mafita akwai abubuwa kuma guda uku da nake gani cewa matukar aka ci ko ku da kada ku wannan matakai dan Allah ya tsaya da za a samu sauki akan wannan abin da yayi da farko dai ya kamata mahukuntan Najeriya su gane cewa idan ya kamata an tsaya da nake inganta bangaren ilimi a inganta bangaren masana'antu noma da kiwo nan ya kasance cewa cikin noma suna wani sannu gwamnati na wata a cikin wata na fasa da su da dace bangaren sarrafa da bangaren shaidawa da bangaren
0: To a halayi na karɗin tangarɗa amma muna fata idan ka samu sukuni zaka ƙara kiran mu. Assalamu alaikum.
4: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam da nake tare. Assalamu alaikum. Line ka samu tangarɗa. Assalamu alaikum.
5: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam da nake tare.
5: Kin tafi da an tashi lafiya?
0: Alhamdulillah.
5: To malama ban take na tare da Hadiza yar makaɗa daga na bayan tafiya.
0: Na'am malama Hadiza.
5: Wato malama ban ta babu abin da ba shi matashi babba wanda izi yake ji da jikinsa da lafiyarsa da ƴan uwansa da iyayensa ya waye gari ba shi da abin yi a ce sai dai ka shigo gida a baka ba su babu abin da ya fi wannan ba shi da abin matasa abin da ya fi kawo wannan abubuwa rashin aiki ne ba binta yawwa babu aiki ne idan kuma mutum yaro matashi na da sana'a babu cikakken jari kin san sana'a ta jari ce idan da jari akwai sana'a din sana'a za ta ga jari za ta ga kafi a sana'a tana tafiya yawa to kuma aikin yayi karanci kin gani to gwamnati ta nemi taimakawa matasa a ba su abin yi ko ba mai yawa ba ne ko kaɗan ne mai wata ajiya ji daɗi to kuma masu kuɗi su tallafa wa matasan mu da masana'antu su rika ɗaukar ƴaƴan talaka suna saka su a wurin masana'antu suna samun aiki ne in kuma matashi ya taso ba shi da jari in ka duba kai a unguwarka ne ko ku a garin ku ne an san mara babu ba an san wanda ba shi da shi sai a tallafa masa a ba shi jari wallahi

0: kai ka duba aikin mu
1: Sabanu ta kankama
2: ƴan Kano min yaba aiki
3: hukumar tattara kudaden shiga ta jihar Kano KIRS na kira zo ku amsa ana sanar da kamfanoni masana'antu bankuna kamfanonin fansho da masu gudanar da harkokin kasashen waje da su gaggauta yin rijistar bayanan ma'aikatan su tare da sabunta su
4: ziyarci babban ofishin hukumar dake Bankrot a Kano ko ofishin hukumar tattara kudaden haraji ta jihar Kano mafi kusa da
3: domin neman ƙarin bayani sai a kira 0700 3155555 ko kuma 0700 3333 7 ko a ziyarci shafinmu na yanar gizo kan

0: 93.1 a Zangon FM.
1: Ga sako daga hukumar gudanarwa ta Arewa Radio. Cool FM wa Zobia FM da Arewa Radio mallakin hukuma ɗaya ne. Dan haka Arewa Radio ba ta da wata nasaba ta mallaka da duk wata kafar yada labarai ta radio ko talabijin da sunanta yake kama da na Arewa Radio kamar yadda wasu suke zato. Arewa Radio.
0: Mita 93.1 a Zangon FM.
2: Na gode wa Allah jalla sarki mutane ya wajauta mu gode Allah na da dayan salati ga shugaban mu Muhammadu shugaba bawa na Allah mutane yan uwa kuma tsogare ni ku samu batun da zan yi a yau na sallah gama dukan ibada babu shakka mafi girman su du wallahi sallah ibadu du anan aka ba da su kam zuwa kasa an ka aiko jibrila ku san sallah da banne yan uwana maiki ne da kansa ya je ga Allah ya karbo shi da shi ba masu aike anan muka gane babu kamar ta sallah a yau wasu duniya ta yaudare su suna neman su zama wasa da sallah gama Iblisu ya rude su hakan fayaka masu tarkon nan na hila ku san wani shugaban mu da kokarin mu da komai namu in har babu sallah a banza ne ku gane cikin batun nan na fadakar da ku wallahi Allah ku san du arziki a bisa hakika yana nan gun waɗanda ka zai da sallah fadan Allah ya koyan uwana mune mu sani mu koriya wan juhara kusan ita duniya karamin gari ne kusan doza mu koma ne ga Allah kusan mun dauki alkawari gare shi na cewa za mu koriya wan kasala mazan salla cikin jama'a mu gane mazan salla cikin jama'a mu gane mu salla da dama mai kamala da mai salla guda daya ba mutane da bambanci da wanda yau a jumla mu tuba ga rabu ya jama'a mu tuba mu bar yin jinkiri lokaci na salla mu tashi mu karfafa ya yan uwana mu zan da kyautata ta mu dubi Allah mu dubi abin da Allah ya gare mu na alheri fa ya fi gaban jimilla fa ba dan komai sai dai dan mu so shi fa ba dan komai ba sai dai dan mu san shi sanin hakika shi ta'ala ilahi na yi roko ni gare ka ka sa ni cikin waɗanda ka tsaye da sallah akwai sharuɗa da dama nan ga sallah farin loli da sunnoni jimilla
3: Arewa Radio
0: 93.1 a Zangon FM
4: magada

Mi sauraro assalamu alaikum barkamu da kasancewa da kai a daidai wannan lokaci ga labaran. An gudanar da jana'izar yara da suka rasu a gobarar da ta faru a wata makaranta a yammacin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo a makon da ya gabata. Akalla yara 26 ne gobarar ta rutsa da su a ranar Alhamis din makon jiya a lokacin da suke daukar karatu a Bukavu. Birnin dai na gargashin ikon yan tawayen M23 da ke samun goyon bayan Rwanda, kuma yawancin yaran sun gamu da ajalin su yayin da suke kokawar fita daga ajin lokacin da gobarar ta tashi. Kawo yanzu ba a san abinda ya haddasa gobarar ba. Hukumomi a Zambia sun gargadi 'yan kasar da su guji cin naman dabbobi, wato mushen naman dabbobin daji, bayan da dabbobi da dama suka mutu a sakamakon cutar anthrax. Wani jami'i na hukumar kare afkuwar bala'o'i ya ce a ƙarshen makon da ya gabata mutum 12 ne suka kamu da cutar bayan da suka ci naman dabbobin a yankin kogin Munyamazi. Jami'in ya yi kira ga jama'a da su guji cin naman dabbobin da ba a tantance dalilin mutuwarsu ba. Zuwa yanzu jami'ai ba su tantance girman barkewar cutar a baya-bayan nan ba, inda ake ci gaba da sa ido da kuma gwaji a ɗakin gwaje-gwaje. A shekarar 2023 kasar ta yi fama da barkewar cutar da ba a yi tunani ba, har ta kai mutum 4 sun mutu, sannan kuma ta bazu zuwa larduna ta guda 9 cikin 10. A nan kuma kakakin ma'aikatar harkokin Iran Ismail Bage ya ce an soke tattaunawar da aka tsara yi a Oman tsakanin Iran din da wasu kasashen Gulf bisa buƙatar da Saudiya ta nema. Wannan wata dama ce da aka baiwa Iran da Oman, kuma ana sa rai cewa kasashen yankin za su ci moriya da kuma nuna godiya ga hakan, kamar yadda Bage ya shaida. Ministocin harkokin wajen Iran da Oman sun sanar da soke tattaunawar a daren jiya, kuma zuwa yanzu ba a sanar da ranar da za a yi tattaunawar ba. Sanarwar soke taron dai ta sa farashin danyen mai ya zarce $108 kan kowace ganga guda. To mai sauraro, da haka ne muka zo ga ƙarshen labaran a madadin sashen labarai da al'amarin yau da kullum na mita 93.1 Arewa Radio. Bashir Sarki shine sadan da kuni Khadija Nasir da na karanto nake cewa a cigaba da kasancewa da Arewa Radio mita 93.1 Zangon FM.

0: zo kama mutum da bashi hakokin sa da abubuwa makamantan haka musamman daga hukumomi da suke gabatar da irin waɗannan aika. Zan fara da ita malama Suwaiba Adam Lawal. Zamu so a fara mana bayani mu ji mai doka tace musamman kan waɗannan batutuwa. Bismillah.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.
1: Zamu fara bayani akan rights in the doka ta ƙasa wato constitution din Nigeria 1999 da ya tanadan mawa waɗanda aka kama ko ake zargin su da aikata wani laifi haka idan ƴan sanda sun kama su. So in aka kama mutum ba wai haka kawai za a dauke shi a tafi da shi police station bane a ajiye shi, a'a, akwai haƙoƙin da kundin tsarin mulki ya ba su. Na farko muna da haƙƙi akan cewa idan an kama mutum a faɗa mishi dalilin da yasa aka kama shi, wanda sashi na 35 sakin layi na 3 na kundin tsarin mulkin ƙasa wato Constitution of the Federal Republic of Nigeria 1999 ya tanada. Amma dai akwai exception cewa akwai yayin da idan aka kama mutum za a iya tafiya da shi ba tare da an faɗa mishi cewa okay wani laifi ake tuhumar shi da shi ba, kaman a misali an kama ka a lokacin a yayin da kake aikata wannan laifin. So babu ma buƙatar cewa ka tsaya kana tambaya wai menene yasa ƴan sanda za su kama ka su tafi da kai. Sannan kuma a yayin da ƴan sanda za su faɗa maka me ake tuhumar ka da shi, za su yi maka amfani da yaren da kake fahimta ne wajen faɗa maka laifin da ake tuhumar ka da shi. Sannan kuma akwai haƙƙin mutum na in an kama shi ya yi shiru ya ƙi faɗan komai a police station. Wannan haƙƙi sashi na 35 sakin layi na 2 na dokar ƙasa ita ce ta ba mawa suspects wannan rights ɗin. Saboda haka in aka kama ka ana tuhumar ka da laifi, kana da ikon in ƴan sanda sun tambaye ka ka ƙi cewa komai ka ce a kai sai ka yi magana da lauyanka ko kuma dai wani mutum haka na kusa da kai, saboda gudun kakkaje ka daura kanka da kanka a gaban ƴan sanda. Sannan kuma akwai haƙƙin mutum na cewa ƴan sanda su treating in shi da respect da kuma kaddai su ci mutuncin shi haka, wanda sashi na 34 na dokar ƙasa ya ba mawa wanda ake tuhuma da aikata laifi. Wannan dokar ita ce yawanci gaskiya ba a fiye binta ba, saboda za ka ga an kama mutum an kai shi police station za a bige shi a tattaka shi wani ma har da abin da ake kira electrocution. Saboda menene? Saboda ana so ya amsa laifin da shi ba shi bane ya aikata. Dokar ƙasa is against wannan abin da ake aikatawa in an kama mutum.
0: Amma zai samu wani kuma sai an masa kake fito da ainihin bayanai, a bar shi kawai ya ki bayanai kuma ake yi babban laifi ba sai an dan mashi wani abu don ko barazana ka don a ji gaskiyar me faru.
1: A'a, gaskiya, saboda duk wani confession, duk wani amsa laifi da mutum zai yi ta wannan hanyar. In fact akwai Evidence Act 2011 sashi na 29 ya bada cewa duk wani confession da mutum zai yi a gaban ƴan sanda dole sai ya zama voluntary, yawa in yana so don karen kanshi ba tare da an azabtar da shi ba. A'a, ba wai ai kaga in ƴan sanda suka kama mutum ba wai zai tafi haka bane, dole za su shigar da ƙara.
0: In bai magana ba ba a taɓa gano hujjoji da ya FR ɗin da za a kai wa kotu, ba wato ai filing yadda za a kai wa kotu.
1: Hakan ba wai yana nufin ba zai yi magana ba ne, amma ai shiru zai ce shi sai ya yi magana da lauyan shi ko kuma dai wani mutumi haka na kusa da shi. To ƴan sanda a nan wajen dole za su ba shi access, saboda akwai haƙƙin mutum da in an kama shi ma ƴan sanda dole su sanar da ƴan uwan shi ko makusantan shi akan cewa sun kama shi, ga shi yana station kaza kaza. So kaga in ƴan uwan shi suka zo za su iya su ɗauko mishi lawyer sannan ya yi magana. Wannan

0: kuma sauraro baka mu dawowa daga mita 94.1 akan Zangon FM da yake jinmu tare da Aisha Abdul Kadir daga Legal Aid da kuma Shoiba Adam Lawal sama daga Legal Aid wanda suke ba da gudunmawa ta fuskar shari'a kyauta musamman a Najeriya da ma Kano. Kuma kun ji bayanin da suka yi na abin da doka ta da idan an kama mutum da sauransu. Malam Aisha, me ya kamata to mutum ya yi in an zo hukuma ta fada shi? Kuma an kwata cewa hukumar 'yan sanda su kaɗai hukuma banda rago hukumomi da suke kamawa suka yi kotu?
1: Ai, an ce hukumar 'yan sanda, kaga ba wai ana magana 'yan sanda kaɗai ba, wanda suke neman su kawo gyara ne a cikin al'umma. So don haka duk wanda ya zo aka zo za a kama shi ya aikata laifi ko ana zargin ya aikata laifi. A irin
0: su kuma civil defense kuke da suna kame su
1: ne? Hadda su ɗin, in mutum abinda mutum ya kamata ya yi shi ne kada ya yi ƙoƙarin ya ce ba za a kama shi ko ya gardama ko ya kawo rigima, saboda a ƙoƙarin wannan rigimar da zai yi zai iya ƙara laifi akan laifin da ya aikata. To kaga abin ba zai zo mishi da kyau ba. Sannan kuma kamata ya yi misali, mutum yana da haƙƙin idan an zo kama shi ya tambayi jami'in cewa menene sunan shi, ko ya nuna masa identification din sai
0: daga ina yake,
1: gaskiyar
0: ma'aikacin
1: me sunan shi, a wani guri yake aiki, saboda ka san akwai bata garuwa inda suke amfani da sunan 'yan sanda su je su kama mutum ko su mai wani abu daban. So yana da wannan amfanin sosai. Sannan kuma an je da kai police station, kada ka karbi wata takarda ka rufsa hannunka a ciki. Duk wani bayani da za a yi maka kar ka sa hannu a ciki, muddin baka bari lawyer ka ya zo ba, an karanta maka a gaban shi, ka tabbatar da cewa wannan first information report din abinda ka aikata shi ne a ciki, saboda za ka iya sa hannu a cikin wata takarda ba tare da ka san meye a ciki ba, kuma ya zo ya kawo maka matsala. To sannan kuma mutane su yi ƙoƙarin su ba wa hukuma haɗin kai saboda a samu zaman lafiya.
0: Amma wacin takardar kowace iri ce aka ce maka sa hannu a kai ka saka?
1: To ai ka'idar
0: takardar, wanda shi yana hana hukuma ya za a cikin da shi
1: ka karanta.
0: Me ya karanta ba?
1: In ba karanta ba sai wani a cikinsu ya karanta maka ka gani. Amma shawarar da ake bayarwa shi ne kada kai saurin yin magana ma kanta. Shi yasa aka baka wannan rights ɗin da za ka yi remaining silent, za ka iya yin shiru har sai lawyer ka ya zo. Saboda a matsayinka na wanda baka sanya doka take ba, za ka iya zuwa ka sa hannu akan wata takardar da za ta zo ta baka matsala, ko da an karanta maka baka fahimta ba yanda ya kamata. To amfanin kenan, kada mutum ya yi saurin sa hannu a wata takarda har sai lawyer shi yana gurin.
0: A to wani zai ce to ba maybe an ce barawo ne na waya, ya da barawo ne na waya, to me sai ya ja wani lawyer ya zo? Aya wasu na ganin lawyer sai an je kotu?
1: A lawyer ba sai an je kotu ba. Ai dole ne idan an kama mutum a ba shi dama ya kirawo lauyansa tun kafin ma a je kotu.
0: In ba lauya ba?
1: In babu lauya, za ka kirawo dan uwanka. In ka kirawo dan uwanka, shi ne zai yi ƙoƙarin ya nema maka lauya. Idan kuma ba ka shi da halin da za a nema maka lauya, za a iya, shi ne amfanin ƙungiyar Legal Aid. Idan suka duba suka ga cewa ka cancanci a taimaka maka, ba ka da wannan ƙarfin, to su suna iya assigning lawyer da zai zo ya taimaka maka.
0: Kyauta?
1: Amfanin ta kenan.
0: Kafin mu tashi sake mana inda address din Legal Aid yake da a same ku kuma?
1: Insha Allah.
0: To shikenan. Muna godiya sosai kun ji bayanin da ita malama Aisha Abdul Kadir ta yi. Za mu dawo ga malama Shoiba ta yi mana ita ma ƙarin haske musamman a tubarar su bisu.
2: In an kama mutum, shi adalci ba wai kawai na masu kuɗi ba ne. Zai iya yiwuwa za a kama ka ba ka da kuɗin da za ka iya tuntuɓar lauya, ko kuma family ɗinka ba su da wannan kuɗin da za su iya seeking for legal services for you. So akwai organization da muke ce mawa Legal Aid Council of Nigeria. A kowane state suna da ofishinsu. Mutum zai iya approaching office ɗin ya same su, ya faɗa musu ga abin da ya kawo shi, ga matsalan da yake ciki. Shi wannan Legal Aid Council ɗin an yi shi ne purposely saboda wanda ba su da ƙarfi. Yawanci wa'inda suke accessing illegal services a Legal Aid, wa'inda kamar za a ce abin da suke samu a wata bai kai minimum wage na ƙasa da ta tsara ba.
0: Misali yanzu wanda za a iya bawa gudunmawar lawyer legal aid
2: sai
0: wanda yake albashi abin da ke samu a wata bai kai naira 70,000 ba kenan
2: yawa shine yawanci dai abin yawa
0: to ta za ku gano ta yaya wani shi tun bai da zai kwa shi aiki
1: ba a ba lallai ba ne ba aiki
2: sannan
1: wanda yake da saboda wanda ba ya aikin gwamnati ma wanda ba shi da wannan wannan
0: kudin kun shi kenan kawai dai a tsaye
1: talaka talaka ita kan kotu maybe barin baka misali idan ka je kotu idan alkali ya fuskanci cewa wannan wanda ake tuhuma din ba shi da damar da zai dauki lawyer ita kotun tana da haƙin da za ta assign lawyer gwamnati
2: ta ce certain cases kamar capital offenses ana tuhumar ka da ka aikata kisan kai manya-manyan dai laifukan nan bayan da za a yi ka tsaya ka kare kanka kai kadai dole kotu za ta nema maka lawyer wanda zai shiga cikin case din ya kare ka
0: to amma abin da ya shafi wayanda suke kauyuka da sauransu ta tsaya su samu irin wannan damammaki to duk akwai kisa-kisa sai ko kuma kowane laifi ko kuma akwai satin laifi da kuke iya shiga akwai kuma wayanda ba kwa shiga
2: ba laifin da ba ma shiga kowane laifi inda aka kawo shi legal aid za mu shiga insha Allah za mu tsaya za mu kare mutum
0: kamar har irin fyaɗe ba mutum za ku tsaya masa ko kuma
2: ai ba wani laifi fyaɗe ne kisan kai ne arm robbery ne duk wani laifi in dai mutum ya zo saboda ai akwai presumption of innocence section 36 of 5 cewa duk wani wanda ake tuhumar shi da ya aikata laifi ana kallon shi a matsayin wanda bai aikata ba har sai kotu in kotu ce ta tabbatar da cewa wannan mutumin ta kama shi da aikata laifi to a wannan lokacin ne kawai za mu kalle shi a matsayin wanda ya aikata laifi
0: Malama Aisha Abdulkadir kai ki ga mana inda da iya samun aikin legal aid inda obishin yake da kuma hanyar da ake bi musamman dan mutum ya samu wannan gudun mota lawyer kyauta
1: ai office din yana nan a gidan Murtala
2: first floor
1: ne gidan Murtala idan ka je zaka ga kana shiga parking gate zaka hango office din nasu ko kuma ka tambayi ma'aikatan gurin su za su yi guiding dinka su kai ka har inda office din yake in ka je su kuma za su yi maka tambayoyi ka ba su duk bayanin da suke bukata sannan sai su yi kokarin su yi maka iya taimakon da za su yi maka kuma ba wai da ba a tanada wa wasu mutane ba wa'inda dabban za a iya yi wa ko kuma wasu ba za a yi musu ba kowa idan ya je za a iya ba shi wannan taimakon musamman idan ya kai ya shiga cikin wannan criteria din da ake bukata na wa'inda za a taimakawa
0: ya man wani zai ga za a dauka nakin kanka bugun bincika da sauransu
1: ai dama ba za a karbi
0: ba lokacin
1: ne ba
0: ba ba ki yana wani ɗan sanda ana bukatar yanzu na a bada lawyer yanzu a tafi dibishin din waje kaza ko bunkure a ce Aisha gizo ki
1: tafi ya danganta da gravity din laifin idan laifin an san cewa yana bukatar gaggawa to amma ko a hakan ma dole sai sun bincika sun ga gaskiyar al'amarin tukunna sannan za su taimaka su baka saboda suna da lauyoyin da za su iya turawa ko ina lokacin da ake bukatar su insha Allah
0: mu kara koma kan wancan mutuwa da kai malama Soyba wanda ga kaman lauyoyi kuma kuna daure yawa masu laifi ne wannan saboda kuna cewa kan mutum yayi magana kai kaza sai lauya ya zo kai kaza amma yake magana ya kisa hannu duk zai ga kaman kuna daurewa ga wanda aka zalunta yana gurin ba waki duk zai ba yi kotu ban tabbatar an zalunce shi da amma dai a zahiri an san shi aka zalunta kwa kai laifi amma ko kuwa ta ba da kariya shi wancan wanda aka yi din shi duk bai da wannan kariya wanda aka yi ba daidai ba ba makin kaya ka dauka nasa ne
2: wato shi ka sa akwai abin da Hausawa suke ce ma wai shari'a sabanin hankali to mutane gaskiya generally suna kallon mu lauyoyi a matsayin wanda ba su bin gaskiya ko kuma muna daure ma ƙarya amma ba haka bane I just nayi citing din section 36 of 5 wanda ya bada right to presumption of innocence duk wani abin da za a zo ana cewa mutum ya aikata tuhumar shi ake yi da aikatawa ba wai an zartar da cewa ya riga da ya aikata wannan abin bane so shi yasa kundin tsarin mulki ya ba suspects wannan rights din na cewa wai ke kar a musu kaza kar a musu kaza saboda haka bai kamata da an ce mutum ya aikata laifi ba a fara kyamatar shi ko kuma a ga kaman cewa tabbas ya aikata wannan laifin ne sai a jira har sai idan kotu ce ta yi hukunci tace eh lallai wane ya aikata laifin da ake tuhumar shi da shi to a wannan lokacin ne zamu ce mu ma ya aikata amma kafin nan mu duk wani mai laifi ba ma ganin shi a matsayin cewa ya riga ya aikata wannan laifin
0: shi sa yake samun wannan gudunmawa din to koda mutum aka zalunta yana buƙatar lawyer amsadi ni ne mai ƙara
2: eh
0: zaku iya bada services
2: na zamu iya bada services zamu iya baka services koda kai ne kazo kana so ka shigar da ƙara ko kai ne kake so ka shigar da ƙara ko kai aka shigar da ƙara legal aid services zata iya legal aid counsel zata iya ba mawa kowa kariya whether criminal case ne ko civil case ne duka
0: ko kwandala kuma ba za ka karɓa ba
2: ko kwandala ka ba za a amsa ba
0: kuma ko appeal za a yi ko wani abu da sun za ku tsaya wa mutum
2: duka
0: abubuwa kyauta
2: duka insha Allah
0: to an zo da irin biyan kuɗi na sharafa wai zai biya
2: idan an zo mini
0: irin biyan kuɗi na shigar da ƙara da sauransu shi zai biya ko ku za ku biya shi wanda ya kawo ƙorafa misali akwai ƙarakin da kamar na bashi ne ake biyan kuɗi ƙarar bashi ma za ku iya shiga
2: in na bashi ne mu aikin mu ba shi bane idan an yi finding din shi guilty mu biya mishi mu aikin mu services ne muke yi kaman business ne muke yi amma menene muna offering din shi free to you ka gane a tsari in ka zo wajen mu ko shawara za mu baka sai ka biya mu kuɗi amma su irin wa'annan in sun zo free muke musu ba ma an san ko kwadalar su ba ma an san ko sisin su
0: kaman in an zo shigar da ƙara bashi ai za ci sanan sai an dan bada wani bai ko ana kuɗin shigar da ƙara
2: okay for ana filing
0: e,
2: filing
0: why is it biya sai mutum amma masala shi kuma zan buɗe line masu ruwa su tambaya masu ruwa su iya yin kira da sai kiran mu musamman dan tambaya ka abin da shafi tattauna da magawata a wannan shiri ta da Aisha Abdulkadir da kuma Soyba Adam Lawal dukkanin su da suke hidimar kasa legal aid council kuma za a iya kiran mu akan 0200604597 kuma ma tattauna ne kan abin da shafi mas'ala ta haƙoƙi da mutum yake da shi idan ya shiga hannun hukumomi da sauransu kuma tambaya muna so ya kasance a iya wancan layi da ake tattaunawa in ta je ga hukumar gurin dilo sai su kuma ne su iya bada amsa mai yiwuwa a madadin assalamu alaikum
3: to ka da wannan lokaci
0: barka da muke magana
3: yana tare da Maruf ne mai zuwa
0: to malam Maruf
3: ina muku fata kware da gaske kuma na ji dadin wannan tattaunawa kware da gaske
0: masha Allah
3: amma ni tambaya ta ita ce ta ce akwai iya matakin inda suke da karban korafin mutan kyauta sai mai karba albashi da ya kasa da 70 to wanda kuma ya haura haka idan yana da bukata ba suna yi masa ne sannan kuma mutum yakan iya samun lawyer da zai dinga mu'amala da shi yau da kullun
0: a kyauta zai dinga mu'amala da shi yau da kullun ko ya
3: sai misali na harkokinsa ba
0: na'am
3: na harkokinsa sannan kuma akwai wani abu da mutum za su iya yi mutum ko da ya haura haka da wani tsari ya suke da shi ko koyar da iya wannan wanda albashinsa ya kasa da haka
0: to ba matsala samun sa ba albashi ba samun sa in ya kasa da 70,000 ba albashi ba
3: eh samu to samu
0: yawa masha Allah na
1: idan na fuskance shi yana magana ne akan waɗanda samun su ya wuce haka ko to ai kaga kamar an yi defeating ma'anar
0: an yi ciko a tudu
1: yawa ai ma'anar shi ne a taimaka wa waɗanda ba su da ƙarfi shi kuma wannan kaga baya cikin waɗanda ma ba su da ƙarfi shi ya san cewa ma yana da wannan damar so gan nake kamar baya cikin waɗanda
0: sai
1: ya kamata a bar shi waɗanda suke da buƙata su amfana
0: kan san shi dan kasuwa din nan ce Harisu mai mai sai ce
2: wai za su iya samun access to lawyer from legal aid wanda zai rinka kula da harkokinsu na yau da kullum
0: sannan kamar shi dan kasuwa mai ne to yana so ya ji za ku dinga
2: haka mana legal aid suna taimaka mawa ai kana kasuwanci ku ba ai kai mai karfi ne kenan ko in kana son wannan sai dai kai retaining din lawyer
0: ai yana tsada kuma ko ba ku taimaka masa ba ko 5,000 ko 10 sai dinga aiko
2: yayi retaining din lawyer ya rinka biyan shi shikenan za a rinka kula mishi da harkokin shi na yau da
0: kullum an mai alfanin in kuma musamman kamar shi da ya faɗa ka yana kasuwanci mai alfanin kai retaining lawyer duk abubuwan ka sai da shi
2: wato retainership shine ka san kaman masu kasuwanci ko kuma abin da ya shafi harkoki na yau da kullum akwai abin da zai zo maka kana buƙatar shawara daga lawyer ka gane wanda ba za ka je kai tsaye kawai ka je kai shi ba so zai kira lawyer shi for advice ya faɗa mishi kaman ina so in shiga harka kaza yaya kake gani za a yi like duk wani matsala da ta taso a retainership agreement din da man za a yi cewa okay to akan menene kake so ka dauke ni retainership akan business din ka ne ko kuma a generally akan harkokin ka na yau da kullun duk abin da ya shafa family din ka ka gane to shine ake to duk abin da ya taso za ku yi agreement din ku whether monthly ne za ka rinka biyan shi ko kuma annually ne ko kuma duk sati ne it depends on agreement din da za ku yi so za ka rinka biyan shi shi kuma duk abin da ya taso maka zai kira ka ne kawai kai kuma sai kai advising din shi in mata kama a je koti ne duka za a je amma dai for zuwa koti duk zuwan da za a yi maka koti wannan kudin da ka biya a farko baya ciki za ka rinka biyan shi appearance fee kuma daban na zuwa koti
0: a wannan kace sai ka tara da yawa
2: yawa
0: da sai ku dinga yin shi ma kyauta wannan
2: a'a
0: Assalamu alaikum na sai ka daga murya ba ma jin ka sai ka daga murya
4: sana mami abdullahi zarogi da karawar hukumar tsanyawa
0: to malam manu akwai tambaya ne kuma ba ji assalamu alaikum shi ma wannan baji assalamu alaikum
5: wa alaikum assalam malam kamale din barka da wannan lokaci
0: bashir ne lafiya kalau
5: to malam bashir barka da wannan lokaci da kai da manyan manyan dauyoyi na muku fata na da kai kai sai Musa mai shago marke garmar hukumar warawa
0: to malam Musa
5: to malam bashir ni tambaya ta a gare su ita ce kamar mu da muke a karkara muke da tsoron dan sanda muke da tsoron zuwa kotu wacce hanya za mu bi idan an tauye mana haƙinmu dan ganin mun sadu da lauyoyin da za su so su fatar mana haƙinmu 100% ba tare da an mana wata barazana ba sannan kuma kamar ni da nake dan kasuwa zan iya zuwa kotu ne kai tsaye in lalibu alƙali in ce lauya nake so wanda zai dinga kula da al'amurana na yau da kullum ko kuma suna da wata ƙungiya ce ta lauyoyi tasu wanda nan zan zo in nemi wannan lauyan da zai tsaya min ka'in da na yin akan al'amurana dauke shi duk lokacin da na ga ina da dama zan ke biyan sa wata ne ko sati ina maka fatan da gari malam bayar
0: to muna gode su kin ji mutun dai
2: yace idan yana buƙatar access to legal service yawa to in yana buƙatar lawyer akwai tambobi da dama daban-daban wanda in ya je ya musu bayani cewa ga abin da ya kawo shi insha Allah zai samu lawyer da zai tsaya mishi sannan kuma idan ma a ƙauyen nasu babu chambers wato official lawyoyi kenan ina tunani ba za a rasa kotu a can ba idan ya je can zai iya samun wani lawyer a can ko kuma zai iya yin magana da registrar kotu cewa dan Allah yana so a hada shi da lawyer ne za a hada shi da lawyer wanda zai rinka kula mishi da harkokin kasuwancin shi kaman yanda ya faɗa sannan kuma akwai koda ƙara ma yake da shi zai in ya je kotu da kanshi zai iya cewa okay gashi ga abin da ya kawo shi za a iya samu a guiding din shi yanda zai shigar da ƙaran shi da kanshi amma dai idan ya nemi lawyer wannan abin ya fi mishi saboda shi ba wai ya san komai da komai akan harkokin shari'an bane
0: Assalamu alaikum
5: Wa alaikum salam Bashir barka da kyauta
0: To barka dai domin ke magana
5: Sunana Kabiru mai biro dan gar Tokagon
0: To malam Kabiru
5: Wai matsayina kaman na talaka na mutumin karkara ne ma Sai kasance ga dai kotu ga kuma kogun yan sanda ga kuma kogun da kashi ko dai wani wanda za a kai mai tsara kama an zalunce ni bangaren gado to he yake kasancewa nake tunanin wahalhalun da zan sha koko dai ina tunanin aka je ba mamaki na taɓa gani a gurin wanda yake da kuɗi shi ake goya baya to zan iya tsallake su kawai in zo in same ku saboda ko ku ne masu sanin shari'ar
6: ko za ku ba abin yanda ya kamata ko ku a dole sai na bi wancan mataki ne in aka samu matsala ne zan tsara zuwa gurin ku in ban amince ba nagode kabir yan dadi
0: kin baskan
2: ba gaskiya ni ba fahim ta tambayar shi ba
0: kamar ana shari'a ne eh gani kamar za a mishi dadi ne mishaki
1: eh to ai bai riga ya shiga ba tukunna kamar yana tsoron ya ce kamar yana tsoron kai ya shigar da ƙara yana ganin kamar ba za a yi mishi adalci ba to amma wannan ai ba bangaren legal aid bane ba kamata ai a ce ya samu lawyer da ya dace ya tambaye shi shawarwari tun kafin ma ya shigar da ƙarar tukunna ya ba shi shawara ga abin da ya kamata yi ga abin da yi saboda wasu suna fahimta shari'a ne a baibai ita sabana hankali ce ba zai yi a ce dan kana tunanin cewa ga abin da zai kasance kuma haka zai kasance ba a ita shari'a tana amfani ne da hujjoji abin da ta gani a zahiri da shi take yin amfani to dan haka bai kamata ya ringa hasashe ba kamata ya je ya nemi wani lawyer wanda ya sani ya masa bayani ga abin da yake so ga abin da ya dace sai a ba shi shawara abin da ya kamata yayi
0: Assalamu alaikum.
7: Kuma assalamu warahmatullah.
0: Don muke magana.
7: Yau ma Bashir kai tsaye kana tare da Siraju mai nama gimin ke me?
0: To mallan Siraju.
7: Yau ina yi wa wannan.
0: Mun salamu Siraju. Assalamu alaikum.
8: Assalamu alaikum mallan Bashir sir shida manyan baki barkan ka da wannan lokaci.
0: To barka da muke magana.
8: Alhamdulillah Raji na Abdulrahman mai sako na huta karamar kuma da wakil.
0: To mallan Nafiu.
8: Alhamdulillah gaskiya mun ji duka abin da kuka tsana da manyan baki kuma wannan abu ne gaskiya mai kyau wannan kungiya ta tsare shi da ko kuma ni tambaya ta gare su tuna nan shin wani shirin sun yi domin su fara da wannan shiri nasu har ya zuwa karkara duba da za ka ta karkara gaskiya irin wannan abin da yake faruwa duk suna duk muna gani yana faruwa wasu irin rahin ilimi

0: Haruna Ahmad Bultuwa dauke da labaran kasa da nake tare.
1: To a labaran za ku ji cewa Ali Kwadangote ya ce sayar da hannun jari da kamfanin sa ga jama'a na nufin samar da arziki inda ya tabbatar wa masu saka hannun jari cewa za su samu riba mai gwabi. Masa baban hawa a nan Kano sun yi barazanar yajin aiki saboda karin farashin man fetur zuwa naira 1465. Rundunar sojin Najeriya ta musanta rahotannin cewa an yi garkuwa da malaman addini a gidan tsohon gwamnan jihar Zamfara gwamna Yari. A can ketare kuwa Trump ya soki shugaban kamfanin fasahar Anthropic kan kiran da yayi a rage saurin bunƙasar fasahar AI. Mai saurare assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa a labaran kasa da ketare na yau Litinin 2 ga watan Rabiul Thani shekara ta 1448 bayan hijira. 14 kenan ga watan Satumbar shekarar 2026 miladiya. Yau kwanaki 122 da aka yi garkuwa da dalibai da malamai a karamar hukumar Askira Uba da ke jihar Borno kuma har yanzu babu duriyar su. Sai dai muna yabawa da kokarin jami'an tsaro da ya kai ga ceto dalibai da malamai da aka sace a garin Orire na jihar Oyo. Wannan nasara ba za ta zama cikakkiya ba muddin ba ceto dalibai da aka sace a jihar Borno ba. Yanzu sai a gyara zama domin jin cikakkun labarin na kasa da ketare. Shugaban rukunonin kamfanin Dangote Alhaji Ali Kwadangote ya ce manufar sayar da hannun jarin matatar man Dangote ga jama'a wato IPO shine baiwa talakawan Najeriya damar samun arziki ba wai tara kudade domin gudanar da kamfanin ba. Dangote ya bayyana haka ne yau Litinin a kasuwar hada-hadar hannayen jari ta kasa da ke Lagos yayin kaddamar da sayar hannun jarin matatar Dangote. An samar da sabbin hannayen jarin biliyan 4 da miliyan 100 wanda ke sayar da kowanne guda akan naira 525. Mafi karancin hannun jari da mutum zai iya saya shine hannu 10 wanda sai kai naira 5200 da naira 50. An bude sayar da hannun jarin ne a yau Litinin kuma zai ci gaba har zuwa ranar 13 ga watan Oktoba bisa sharuɗan takardar bayanin sayar da hannayen jari. Wannan dama ce ga jama'a su mallaki kaso a cikin matatar mai ta Dangote mafi girma a nahiyar Afirka. To a wani labarin shugaban kamfanin Dangote Alhaji Ali Kwadangote ya tabbatar wa masu saka hannun jari a matatar man Dangote cewa za su iya samun ribar da za ta taimaka wa iyaye da ƴaƴansu ke karatu a kasashen waje wajen fuskantar matsalar faduwar darajar naira da yake jawabi yayin kaddamar da sayar hannayen jarin sa a Lagos. Dangote ya ce hakan zai baiwa malamai, ma'aikatan gwamnati da sauran ƴan kasa damar mallakar kasuwa cikin matatar tare da cin gajiyar riba da ake biyan masu saka hannun jari da dalar Amurka. Dan kasuwar ya bayyana kwarin gwiwa cewa matatar za ta zama mafi girma a Afirka kafin ƙarshen wannan shekara. Najeriya da India sun amince su yi aiki domin dawo da cinikayya da ke tsakanin su zuwa mataki da ba taba kaiwa ba wato kusan dala biliyan 15. India na kuma neman komawa ga sayan danyen man fetur daga Najeriya mai yawa. Antin mai yarjejeniya yayin ganawa da shugabannin wato mataimakin shugaban kasa Kashim Shettima da Prime Minister India Narendra Modi a gefen taron shugabannin kasashe mambobin BRICS da aka gudanar a birnin New Delhi a karan farko. A ciniki tsakanin kasashen biyu ya ragu daga dala biliyan 14 da miliyan 95 a shekarar 2021 zuwa shekarar 2022 zuwa dala biliyan 7 da miliyan 13 a shekarar 2004 zuwa shekarar 2025 sakamakon raguwar sayan danyen man Najeriya da India ke yi. Narendra Modi ya jaddada buƙatar farfado da cinikayyar makamashi yayin da mataimakin shugaban kasa Shettima ya tabbatar masa cewa shugaba Tinubu zai duba buƙatar India ta komawa sayan danyen man fetur daga Najeriya. Ranan kuwa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya umarci sakataren gwamnatin tarayya Jojo Akume da ya tabbatar da sakin dinka kudade da aka amince da su domin hukumomin rayuwar kunan Najeriya. Shugaba Tinubu ya bayar da umarnin ne yau Litinin wajen taron koli na hukumar rayankin arewa ta tsakiya da aka gudanar a Abuja. Shugaban wanda Akume ya wakilta ya ce kirkirar hukumomin rayuwar kunana daga cikin manufofin gwamnatin sa na sabunta fata da nufin hanzarta ci gaba fadin kasar nan. Sai dai ya buƙaci hukumomi da kada su dogara ko cukan kan kudaden gwamnati, maimakon haka su nemi damar haɗin gwiwa tsakanin gwamnati da kamfanoni masu zaman kansu, tallafin masu bayar da agaji da kuma hanyoyin samun kudaden rayuwar kasa. To wannan na zuwa ne yayin da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya amince da amfani da wasu kadarori da hukumar yaki da masu yiwuwa tattalin arzikin kasa ta hannun TFCC da Kwato a matsayin sabon hedkwatar hukumar kare bayanai ta kasa. Ministan sadarwa kirkire-kirkire da tattalin arziki na zamani Boston Tijjani ne ya bayyana haka yau Litinin yayin kaddamar da ginin a Abuja. Tijjani ya ce an ware kadarorin ne ga hukumar bayan ta nuna damuwa kan cewa karin nauyi da ke kanta da kuma matsayinta a matakin kasa da kasa ba su dace da irin ofishin da suke amfani da shi ba ya bayyana matakin a matsayin misali ne da za a mayar da kaduri da kwato daga wasu masu laifi zuwa kamfani wato amfanin jama'a wannan na zuwa ne yayin da shugaba Tinubu ya amince da wannan bukata sun ce farashin man fetur na ƙara tsanantawa sana'ar su wacce dama tun farko ke fama da matsaloli yayin da raguwar ikon sayan jama'a da fasinjoji ke sa sana'ar ta su ta fuskanci koma baya wasu daga cikin su sun shaida wa Arewar Radio cewa sabon ƙarin farashin na iya tilasta musu dakatar da aiki baki daya matakar gwamnatin tarayya ba ta dauki matakin da ya dace ba
2: na sha mai 1400 naira 65 yawan basinta da muke samu yanzu sun ragu sosai gaskiya ba dadi wannan abu dukkan mu akan mu talakawa za ta kaita
3: shin gaskiya ban ji dadi ba domin abun da nake dubawa shine ba ni kadai abun zai shafa ba zai shafi al'umma da yawa a da nakan iya yin 15,000 a takaice kenan amma gaskiya a halin da ake ciki yanzu 10,011 ma ina tsammanin ba lalle ta iya haduwa ba
4: a matsayina na direban adede ta sau wannan halin da muka shiga haidai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a wata guda an yi mana karo har sau
1: Garan kuwa farashin danyen mai din ya karu da naira 1,500 kan kowace lita a wasu jihohi bayan wani karin farashi da aka yi kwanan nan a wuraren ajiyar man fetur a Najeriya Mazauna garin Bisirka da ke karamar hukumar Gwaram a jihar Jigawa sun gudanar da addu'o'i na musamman na tsawon kwanaki uku domin neman ruwan sama sakamakon dogon lokaci da aka shafe ba tare da ruwan sama ba lamarin da ke shafar gonaki addu'ar wadda aka fi sani da Salatul Istighai wato sallar shayar da fari ta fara ne ranar Asabar har zuwa yau Litinin a filin Idi na garin mazauna garin sun yi kuma ya zama nafila a yau Litinin babban limamin Basirka Sheikh Sanunu Basirka wanda ya jagoranci sallar raka'a biyu a yau Litinin ya bukaci mazauna garin da su nemi gafara Allah madaukaki su sadaka su kuma koma ga Allah buwayi ya ce addu'ar wani ci gaba ne na neman taimakon Ubangiji da kuma samun ruwan sama mai yawa domin sauƙaƙawa manoma A jihar Kaduna gwamnatin jihar ta ce ta kwato sama da hekta 500 na gonaki wanda ƴan bindiga suka karbe ikon su a baya cikin shekaru uku da suka gabata kwamishinan yada labarai da al'adu na jihar Ahmad Miyaki ne ya bayyana haka a wani liyafar jarida kungiyar masu aikin jarida ta Kano ta shirya yayin taron ta na shekara-shekara a Kaduna Miyaki ya danganta wannan ci gaba da inganta matakin tsaro yana mai cewa hakan ya bai wa manoma damar komawa gonakin su tare da ci gaba da ayyukan noma ya ce gwamnati ta hada ayyukan soji da matakan tsaron al'umma tare da haɗin gwiwar sarakunan gargajiya shugabannin addini da kungiyoyin matasa lamarin da ya taimaka wajen dawo da zaman lafiya da bunƙasar harkokin tattalin arziki a faɗin jihar wasu ƴan bindiga sun yi garkuwa da limaman addinin musulunci su shida kan hanyar danko zuwa damuri da ke karamar hukumar bakura a jihar zamfara mai magana da yaron janar ɗan sandan jihar Yazid Abubakar ya ce limaman na tafiya ne zuwa talatar mafara ranar asabar lokacin da ƴan bindiga suka yi wa motar su kwantan ɓauna da misalin karfe 11:30 na safe ya ce dukkan waɗanda aka sace limamai ne kuma maharan na ɗauke da manyan makamai Sadiq Abubakar ya ce ƴan sanda tare da haɗin gwiwar sauran hukumomin tsaro sun kaddamar da aikin bincike domin ceto waɗanda aka sace da kuma tafke waɗanda suka aikata waɗannan laifuka A dai labarin tsaron rundunar sojin Najeriya sun musanta rahoton da ke cewa an sace limaman addinin musulunci su shida gidan tsohon gwamnan jihar Zamfara Abdulaziz Yari a gidan sa dake talatar mafara mukaddashin mataimakin daraktan hulɗa da jama'a na rundunar soji Bataliya ta 8 Olanaye Osoba shine ya bayyana rahoton a matsayin ƙarya ya ce dakarun soji na aiki tare da sauran hukumomin tsaro da kuma hanyoyin samun bayanan sirri daga al'umma domin ƙara kokarin ceto waɗanda aka sace rundunar ta buƙaci mazauna yankin da su watsi da rahotanni da ba a tabbatar da su ba waɗanda da aka iya jefa jama'a cikin firgici ko kawo cikas ga aikin ceto da ake gudanarwa ya kuma kira ga jama'a da su bayar da bayanai cikin lokaci domin taimakawa kokarin da ake yi na tabbatar da tsaro a yankin akalla fasinjoji tara ne aka kashe bayan wasu ƴan bindiga sun buɗe wuta a wata motar haya a mahaɗar Dungus dake garin Kuru karamar hukumar Jos ta Kudu a jihar Filato mazauna yankin sun ce lamarin ya faru ne da misalin karfe 9:40 na daren ranar Lahadi lokacin da direban motar ya tsaya a mahaɗar domin sauke wasu fasinjoji an ce motar dake kan hanyar ta zuwa Jos ta cika da ramukan harsashai yayin da wasu fasinjoji suka samu munanan raunuka na harbin bindiga mai magana da yawun kungiyar matasan Ram Ruang Tewang ya tabbatar da harin yana mai cewa ɗaya daga cikin waɗanda aka kashe mamba ne na wata kungiya mai suna Operation Rainbow rundunar ƴan sandan jihar Filato bata fitar da wata sanarwa hukumce ba dangane da wannan lamari To a fagen siyasa kuwa dan takarar kujerar gwamna jam'iyyar PRP a jahar Bauchi kuma sanata da ke wakiltar Bauchi ta Kudu Shehu Umar ya mika kansa ga hukumar tsaro domin a gudanar da bincike kan zarge-zarge da aka yi masa na alaka da yan bindiga daukan nauyin ta'addanci da kuma satar mutane da yake magana a wani taron manema labarai a Bauchi a yau Litinin sanatan ya ci ya dauki wannan mataki ne domin wanke kansa da kuma sunansa ya bukaci hukumar tsaro DSS hukumar leken asiri da sauran hukumomin tsaro da su gudanar da bincike mai zaman kansa kan zarge-zargen Shehu Umar ya ce an taba yin irin waɗannan zarge-zarge a kansa shekarar 2014 amma an gudanar da bincike kuma aka yi watsi da su dan takarar kujerar majalisar dattawa na jam'iyyar APC mai wakiltar Kaduna ta tsakiya Shehu Sani ya kira ga yan kasa da kada su dauki al'ummar Fulani baki daya a matsayin masu aikata laifuka saboda laifukan da su tsirarin mutane ke aikatawa yace bai kamata a hada asalin kabila da aikata laifuka ba Shehu Sani ya kira ne a karshen mako yayin da yake jawabi ga mambobin kungiyar daliban Fulbe ta kasa reshen jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria yace rashin tsaro ya dauki salo daban-daban a sassan kasar nan ciki har da ta'addanci arewa maso gabas da yan bindiga garkuwa da mutane da rikice-rikice a wasu sassan arewa maso yamma da arewa ta tsakiya tsohon dan majalisar Riala an ci ayyukan manyan yan bindiga ciki har da Katalla Halliru da Bello Turji yana mai ci ayyukan suna haifar da babbar barazana ga rayuwa da kuma tsaron kasa Jami'ar NDC ta yi zanga-zanga a ofishin hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC dake jihar Ekiti kan cire sunayen yan takarta guda biyu na kujerun majalisar dattawa daga jerin sunayen yan takarta a zaben shekarar 2027 ba su zanga-zangar waɗanda suka hada da mambobin jami'ar da magoya bayan kungiyar Obedian Movement sun nemi a mayar da sunayen yan takarar a mazabin Ekiti ta Arewa da Ekiti ta Kudu Yarima Adeyinka Ali da Ulayanko Olusegun masu zanga-zangar sun bayyana cire sunayen a matsayin abin da za a aminta da shi ba kuma barazana ce ga tsarin demokradiyya sanatan yadala wato sakataren yada labaran jami'ar NDC na jihar Ekiti Olawole Olatunde ya kuma yi gargadin cewa rashin mayar da sunayen na iya yi mummunan tasiri ga damar jami'an na samun nasara a zabe sai dai babu wani jami'in hukumar da ya karbi masu zanga-zangar kuma ba fitar da sanarwa a hukumce da ke magana akan bukatun masu zanga-zangar ba Jami'ar AP ta sanar da sauye shekaru su yan majalisar wakilai guda biyu da kuma wani tsohon dan majalisa zuwa jami'ar. Jami'ar ta bayyana haka a cikin wata sanarwa ta fitar yau Litinin inda ta ce an saka sunayen yan majalisar uku a cikin jerin sunayen karshe na yan takara a zaben majalisar dokoki na kasa da za a gudanar karkashin jami'ar APP. Daya daga cikin manyan jigajigan jami'ar kuma dan majalisa wato wani dan majalisa kenan ya bayyana sauye a shekara matsayin babban ci gaba ga jami'ar gabanin zaben shekarar 2027. Tsohon kakakin majalisar dokokin jihar Adamawa Kabiru Mujin Yawa tare da dubban magoya bayansa sun fice daga jami'ar APC mai mulki zuwa jami'ar APM. Mujin Yawa wadda ke wakiltar mazabar Yola ta Kudu a majalisar dokokin jihar ya ce ya bar jami'ar APC ne saboda abin da ya bayyana a matsayin rashin demokradiyya a tsarin jami'ar da kuma gaskiya da bin doka da oda. A cikin wasiƙar murabus da ya rubuta a jiya Lahadi ya soki zaben fidda gwani da jami'ar ta gudanar a kwanan nan a jihar Adamawa. Ina zargin cewa an zabi yan takarata ba tare da bin ka'idoji da suka dace ba. Sai shekar ta sa ta zo ne kwana biyu bayan ɗaruruwan jigajigan jami'ar APC karkashin jagorancin Alhaji Tahir Shehu sun koma jami'ar APM. Hukumar shirya jarrabawar shiga manyan makarantun gaba da sakandare ta kasa JAM ta sai lokacin fara jarrabawar shiga manyan makarantun gaba da sakandare ta kasa UTME na shekarar 2027 ga dalibai da za su ju rubuta jarrabawar a zangon farko. A sabon jadawalin ana sa ran dalibai za su isa cibiyoyin rubuta jarrabawar na CBT da karfe 7:30 na safe maimakon karfe 6:30. Za a fara jarrabawar da karfe 8:30 na safe kuma a kammala da karfe 10:30. JAM ta ce an yi sauyin ne domin magance lullun tsaro da na sufuri musamman ga dalibai da ke tafiya daga nesa. Hukumar ta sanar da haka ne a cikin sanarwar mako-mako bayan tattaunawa da aka yi a taronta na gudanarwa da fasahar sadarwa na shekarar 2026 a jihar Akwa Ibom. Karfe 7:15 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi ana sauraron labaran kasa da ketare daga nan Arewa Radio. To za ku iya kasancewa kai tsaye da mu a shafinmu na Facebook kenan Arewa Radio 93.1 ko kuma shafinmu na internet arewaradio.com domin karanta irin labarin da muke wallafawa.
5: Yanzu kuma sai bayanin harkokin kasuwanci.
1: Hukumar kula da sufurin jiragen sama ta kasa ta ce kamfanonin jiragen sama na Airpeace da United Air Airlines ne suka fi samun jinkiri da soke tashin jiragen cikin gida a watan Agusta. A cewar rahoton hukumar na watan Agusta wannan shekara, Airpeace ta samu jinkirin tashin jirage 1330 daga cikin ke tafiyar jirage 36 na kamfanonin jiragen cikin gida a cikin watan Agusta. United Nigeria ce ta fi yawan soke tafiya, inda aka soke guda 8 sai Airpeace da aka soke guda 7 sannan Enugu Air da aka soke guda 4. Hukumar ta jaddada buƙatar kamfanonin jiragen sama su inganta shirye-shiryen tunkarar matsaloli da ka iya kawo cikas ga zirga-zirgar jirage tare da inganta sadarwa da fasinjoji a lokaci da aka samu tsaiko. To a getare shugaban Amurka Donald Trump ya soki shugaban kamfanin Anthropic Diaro Amodi bayan da ya kira da sassauta ko kuma dakatar da saurin bunƙasar fasahar AI. A wani sako da ya wallafa a dandalin Senator Social, shugaba Trump ya bayyana damuwa da ke nunawa game da AI da cibiyoyin adana bayanai a matsayin wata kullalliyar makarkashiya. Ina mai cewa fasahar na buƙatar kulawa mai ƙarfi da basira daga shugaba. Kalaman nasu na zuwa ne yayin da hannayen jarin kamfanonin fasaha Asia, Turai da Amurka suka faɗi bayan shugabannin wasu kamfanoni na AI guda biyu sun goyi bayan kiran Amodi na ƙara sanya ido kan ci gaban fasahar domin rage hadarin da ka iya tasowa. Shugaban Kotso Aminin Trump kuma wanda ya kafa Grok, Mr. Elon Musk ya goyi bayan matsayar Amodi, shi kuwa shugaban OpenAI Sam Altman

To mai sauraro dukkan karshen labarin na wannan lokaci ga bitar muhimman su. Tunda farko kun ji cewa Aliko Dangote ya ce sayar da hannun jarin kamfanin saka jama'a na da nufin samar da arziki inda ya tabbatar wa masu saka hannun jari za su samu riba mai gwabi. Masu ababan hawa a nan Kano sun yi barazana ajiye motocin su saboda karin farashin litan man fetur zuwa naira 1465. Rundunar sojin Najeriya ta musanta rahotannin cewa an yi garkuwa da malaman addinin musulunci a gidan tsohon gwamnan jihar Zamfara a Yari. Shugaba Trump ya soki shugaban kamfanin fasaha Anthropic kan kiran da yayi na rage saurin bunƙasar fasahar AI. To a madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na nan Arewa Radio da kuma Sandar Kaurawa ta kasance editan labaran. Khadija Nasir ta dafa da fassara Haruna Ahmad Bultuwa ke cewa bisalam.

0: Mai sauraro assalamu alaikum barkanmu da haka da kuma saduwa da ku a cikin wannan shiri na fadar ra'ayinka na musamman da yake zuwa muku daga na mita 93.1 kan zangon FM Arewa Radio da yake zuwa muku da misalin karfe 7:30 na kowane yammacin Litinin zuwa Juma'a kuma da aka saba dai shirin kan bada dama musamman ga masu sauraro su turo ra'ayikan su kan duk wani al'amari da ya shige musu duhu kamar daga abin da shafi wannan al'amari na gwamnati musamman ta tarayya ko majalisun kasa da ma na jihohi da kuma gwamnatin jihohi da ma kananan hukumomi har ma abin da shafi unguwanni da daukacin rayuwar al'umma baki daya wannan shirin dai na maraba da duk wani ra'ayi na mai sauraro da yake da shi kan abin da shafi hukumomi ko ɗaiɗaiku na fatan kawo gyara da makamantan hakan za ku iya turo sakon ra'ayukan ku a lambar WhatsApp ta 0900 87 1 7 1 5 wanda lokutan turo sakonnin murya din za a dinga turo ne da misalin karfe 7 na yammaci zuwa 8 na kowane dare a yau ma dai za mu je ga wasu daga cikin muryoyi da masu sauraro suka aika mana
1: assalamu alaikum sunana Ruhu Yusuf Andy daga mazabar Gammo alhamdulillah ni ma na shigo wannan gidan radio na ku mai albarka Arewa Radio gidan labari kirkiran mana wannan shirin na fadi ra'ayinka gaskiya ba abin da zamu ce muku sai godiya Allah ya saka muku da alkhairi tun daga shugaban gidan kama ma'aikatan ku baki daya kowanne da masu neman sanin makama aiki kowanne ina fatan alkhairi a gare shi sannan abu na gaba shine roko gare ni ga mai girma shugaban karamar hukumar nan tamu ta Kabo kwamara talawan na Jume akwai wani kwalbati na nan a mazabata ta Gammo wanda yake a garin Gwana Jine duk wanda yake bin wannan hanyar ya san da wannan kwalbatin wanda kuma bai sani ba zai haushi a guje to an yi shi kwalbatin ba bisa ka'ida ba yayi tudu ne to ba kowa ne ya san da hakan ba musamman baki in sun zo to ko ni a iya sani na wannan kwalbatin mutum hudu ne suka rasa rayukansu a wannan kwalbatin sannan akwai raunuka ko wacan juma'a da ta wuce sati biyu kenan wannan kwalbatin wasu baki sun zo ba su san da shi ba sun zo sun hau kwalbatin nan da gudu akan mashin dukkanin su kowanne daya ya karye a kafa daya ya karye a hannu to shine muke roko a wajen mai girma kwamara talawan na Jume kafu banki tabbas da a taimaka a zo a magance mana wannan matsalar kwalbati wacce ta dame mu Allah ya saka da alkhairi Arewa gidan labari ina godiya kwarai da gaske
2: mai magana Alhaji wanda aka fi sani da Sora to dai mu matsala da take faruwa a yankin mu titin da ya tashi daga nan kasuwar Kurmi ya dangane da sallacin Idi kofar Wambai kasuwar Wambai ana fama da titin nan ga titi ne babba saboda yawan cin al'ummar da suke zirga-zirga a hanyar ya shiga tsakiyar gashi cikin gari ga kasuwa saboda kullun triloli ma suna zintiri a hanyar saboda shigo da kaya ga yanne ya zama titin ya mutu maris ga masallacin Idi a rufe saboda masu mota da suke lodi a ciki da waye su kuma sun da bayan masallacin Idi abun kullun in aka to da mutum da matsala ta asibiti to ba sai dai inna Allah ya yi da shi sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma wallahi anyan nan dai muna fama da ita muna roƙon gwamnati ta duba ta yi alƙawari ta ce an sa abu da an faɗa ya fi so nawa yana ɗaya daga cikin titin da gwamnatin Abba ta ce za ta fara yin sa daga cinta a gwamnati in dai ta ci gwamnati ta ce za ta yi amma har yau shiru har zuwa yau mu dai ba mu ga wani alamar aiki ba gwamnati ta duba wannan lamari sakamakon hanyar nan ta al'umma ce ana fama da yanayi cunkoso ga hanyar ta mutu ta masallacin Idi kofar mata in ka biyo nan mutane an yi parking a titi saboda rashin shiga cikin masallacin Idi ta ƴan roba ma haka ma nan ma ko ta ina ba daɗi to dai muna roƙon gwamnati da duba daga nan masallacin Idi tun daga kan IBB zuwa kasuwar Kurmi titin da ya taso daga jikin masallacin Idi zuwa kasuwar Kurmi a duba gwamnati
3: assalamu alaikum Sunana Umar Dairo Adamu, ina magana ne daga nan kawo mazabar Yinyu Nasarawa local government. Mu matsalar mu da abba gida gida tsakanin mu da Yinyu dade ne kawo da Yinyu dade ne amma an ka duba zaka ga Yinyu da an yanke gyara an gyara musu ko ina zaka ga da haski kwatocin su da an gyara su a rufe kwatocin kenan su Yinyu kamar su ne kadai suka zabe su mu kawo mu zabe shi ba to kawo akwai korafi kuma mutanen kawo ba sa tare da mu a wannan tafiyar in dai ba a gyara ba ya kamata a ji a duba kwatocin nan a gyara mutanen kawo kwatocin gaba ɗaya ba kin gani a layika a rigitse layi in ka duba can wajen yankin kwarin zango gurin ma wallahi abin ba kin gani duk gidajen unguwar ruwa shiga yake akwai ruwan da ya kai wancan mai ƙarfi wallahi shiga kai ya ci gidajen mutane ma da yawa irin wannan kaga a ce mutum kuma cikin nasarawa mutum yake gida a cikin nasara irin wannan kaga kenan mu tsakanin mu da Yinyu su a gyara musu mutum abu kuma duk ruwan da yake cikin nasarawa ta can yake bi ta can zai gangara ya taufar masallaci ya yanka ya shiga ta hai ita wancan damdin wasai to kaga alhamdulillah ta kama yanzu mun ba samu an gyara wannan lamarin namu ba mun wafa muna Arewa Radio fatan alheri
4: Arewa Radio barkan ku da aiki ya harkoki to alhamdulillah Allah ya tabbata da kare Allah ya kara daukaka sunana shugaba Ma'ruf Mehula Kogwar Kanawa ina kiran ku daga nan cikin garin Kogwar Kanawa cikin garmar hukumar Gezawa Alhamdulillah zan yi amfani da wannan dama domin ya kasance ina sanar da mai girma gwamnatin jihar Kano Alhaji Abba Kabiru Yusuf game da hanyar mu da ta taso daga bakin kasuwar Geza ta biyo ta Kogwar Kanawa ta jama'a Kogwar ta je garin Uran kuma akanta Ahmed Idris yayi mana wannan hanya kuma ta zama kilomita 1 karahinta har izuwa yanzu ba karasa ba muna kira ga mai girma gwamna wannan kilomita 1.5 ko kilomita 2 ya kasance an karasa mana tana nan daga bakin dogo na jama'a Kogwar zuwa garin Uran domin wannan hanya ta zama tarkon mutuwa ana sare kafofin mutane kuma ana kwantar da mutane ana karbe musu babura ana doke mutanen da suka mutu a wannan dan tsakanin kilomita 1.5 ko kilomita 2 wallahi ba hida adadi domin Arewa Radio dan Allah dan Annabi ku zo ma ku ta kanas ta Kano domin ku gani idanunku Allah ya taimake mu Ma'ruf Mehula Kogwar Kana daga karamar hukumar Gezawa
0: wanda ke da ra'ayi da ke so ya shaida a duniya musamman ga hukumomi ko dadeku za a iya turo sakon murya ta WhatsApp akan 0908-27-1215 0908-27-1215 idan za a turo sakon murya din a fara da suna da kuma unguwar da ake sannan kuma sai a karanto bayanai da ake da sunan ra'ayin naku a turo nan Arewa Radio za mu saka muku
5: Assalamu alaikum wa rahmatullah Arewa Radio muna godiya ga wannan dama da kuke bamu muke isar da sakonnin mu ba za mu gaji da kira zuwa ga mai girma gwamna ba saboda matsalolin da muke da su a wannan unguwa ta mu mai albarka wannan titi wanda yake daga gidan gona ya shiga da kai ciki wato titin dan dashi kenan wallahi matsalolin nan har yanzu dai sun ki karewa duk da cewa muna jin kokarin da Arewa suke yi gurin tura sakonnin mu zuwa ga mahukunta game da lalacewa da wannan hanya ta mu tai kullum muna koka amma har yanzu al'amarin nan ya zama kamar tatsuniya amma ba za mu gaji ba muna kira ga mahukunta su tuna cewa wannan guri fa al'umma ne suke shiga suke fita a cikin sa kuma wannan gwamnati ce ta mutane kuma an kafa ta ne domin mutane kuma mutanen ne suka kawo ta saboda haka akalla ba kasar ba muna da al'umma sama da miliyan 4 zuwa 5 da suke shiga da fita a wannan hanya da mazauna ciki da wanda suke shiga da wanda suke fita wa hanya ce wanda take ba karamar hanya ba amma mun yi kira abin ya gagara amma babu damuwa tunda akwai lokaci mu an an kijin kira mu ma akwai lokacin da za a zo da kuɗi ma a bamu ba za mu zabi gwamnatin mu tunda mun ga mun faɗi duk abin da ya kamata mu faɗa mun yi rarrashin amma an toshe kunni mai magana Ruslan Yunusa Rabi karshen kwalta.
6: Arewa radio barkan ku da aiki. Mai magana Nura Medo ya rijal Lemo sabon titin yan babura. Arewa radio muna neman dan Allah da ku taimaka ku yada mana wannan zance mai albarka. Akan hanyar mu da ta tashi daga hanyar Kiss College ta dangana kwarin Akuya ta koma Roro Dillalai ta dangana da gidan kurna daga nan ta koma kwana gidan riga ta koma rafin malam. Idan ta dangana ta tafi Zango ta tafi Sabon Birni ta koma kwanan Madugu. Hanyar nan akwai matsaloli masu tarin yawa hanyar nan. Allah ubangiji ya kawo mana dauki ya kawo mana wanda zai mana hanya wannan mai albarka Allah. Hanya ce wanda muna fama ana fama da matsalar tsaro saboda kuma ba komai bane ya kawo haka sakamakon hanyar rashin tantane. Hanya ce wanda mai tarin al'umma daban-daban al'umma da yawa hanya ce kuma wanda za ta koma gurare da yawa da ku yauma har mun jibir har hanya ce za ta koma Hajjigawa. Muna nema da mana kira da mai girma gwamna ya taimaka mana a mana wannan hanya mai albarka wanda za ta koma idan ta za koma Hajjigawa za ta koma hammun jibir duka da hada wannan hanyoyi. Allah ya ubangiji ya sa kuma hukunta su dube mu akan wannan hanya mai albarka. Wannan hanya idan aka bi ta wallahi kaga ramukanta suna tarin yawa. Allah ya kawo mana dauki Allah ya kawo mana mai gyara mana wannan hanya. Mahukunta mana neman mahukunta su taimaka mana su gyara mana wannan hanya da ta tayi daga Kiss College. Ita ce Kiss College ita ce kwarin Akuya ta koma Doro Dillalai ta tafi gidan kurna ta koma kuna gidan riga ta koma rafin malam daga nan ta tafi Sabon Birni har Zango har kwanan Madugu. Allah ya kawo mana mahukunta wanda su duba mana wannan hanya mai albarka. Allah ya kawo mana dauki akan wannan hanya ta kasuwancin mu gaba daya ya zama abin da ya zama wannan hanya mai albarka. Ga matsalar tsaro dandanan karfe 10 dole mutane sun tashi daga wannan hanya wa kuma wani mai jawo kuma rashin hanyar kan hanya ne. Allah ya kawo mana wanda zai gyara mana wannan hanya mai albarka. Hanya ce wai ta toshi mutane al'ummomi da yawa. Muna kira mai girma gwamna a cewa kema duba mana wannan hanya mai albarka. Allah ya tabbata da wannan rediyo sako daga Nura Medo a rijal Lemo sabon titin yan babura.
7: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mai magana Yakubu Salisu garin Hayin Dano akwatin shoyi mazabin burin tudun wada local government. Arewa radio ne muku fatan alkaidi bisa kirkiro wannan shiri da kuka yi mai albarka. Ina kuma mika sakon gaisuwa ta ga shugabannin gidan da fatan kowa ina lafiya. To ni magana ta zan fara da kauye na gari na kuma Hayin Dano. Kasancewar dukkanin mu musulmai ne kuma mun riga mun san ba mu da addinin da ya wuce musulunci ko ba gaskiya ba. Muna da islamiyya a garin nan amma magana ta gaskiya islamiyyan nan karamin islamiyya ce. Mun yi iya kokarin mu akan islamiyyan nan wallahi mu samu a rufe islamiyyan nan a gyara yara gaba ɗaya su dinga karatu a ciki. To kasancewar dan majalisar mu na jiha da na tarayya da shugaban karamin hukuma ina ganin babu wanda bai ji labarin wannan islamiyya ba amma har yanzu Allah bai sa sun zo sun hoyoye mu sun taimake mu akan wannan islamiyya ba. To magana ta gaskiya dadi na da gobe saurin zuwa ko ba gaskiya ba. Gaskiya wannan islamiyya ta tsaya mana sosai a cikin zuciyar mu ko ba gaskiya ba. Da haka magana ta gaskiya tunda dai Allah ya kawo mu lokacin zabe in har ba za su yi mana gyaran islamiyyan nan ba mu da titi da ruwa da duk abin da aka sai na more rayuwa mu bai cika damun mu ba. Kasancewar mu mutanen karkara ne mu da ba mu sa aka ba ko ba gaskiya bane ba. To da haka gaskiya magana ta gaskiya islamiyyan nan tana ci mana tuwa kwariya. Muna roko tunda kan mai girma gwamna zuwa kasa a taimake mu a rufe mana islamiyyan nan a dan sa mana yan kyamare mu mutanen gari sun yi kokarin su duk rufe-rufen da kuka dinga gani akan islamiyyan nan gaba ɗayan su jama'ar gari ne amma har yanzu akwai azuzuwan da ba a gama rufewa ba. To dan Allah dan Annaba muna kira ga mahukuntan karamar hukumar Doguwa da na jihar Kano da su taimake mu a samu a gyara mana islamiyyan nan. Nagode Allah ya saka alkhairi. Sunana Yakubu Salisu garin Hayin Dano. Godiya nake.
8: Assalamu alaikum Arewa Radio. Muna godiya ni ne Sadisu Muhammad Ali Yakiyawa. Na muku fatan alheri da fatan wannan shiri naku da kuke yi Allah ya kara karfin guya Allah ya tsabar da ka kara jagora. Na godiya muna godiya ga dan majalisa mu na gaba sa local government Zakariya, domin ya zo ya yi mana ayyuka masu ƙarfi na gyara masallacinmu da muka yi. Aka gyara mana amana ayyuka mai kyau, mana godiya da nan. Allah ya saka da alkhairi, Allah ya ƙara ƙarfin gwiwa. Kuma sai muna roƙon gwamnati, akwai hanya da ta taso daga nan kwanan mun sa kai mana kilomita 2 ta to za ta wuce ta garin Kiyawa ta Kakau, za ta shiga ta Karmami ta wuce ta wajen Galtaje Kwazari. Aikin da farko dai an ce nan za ta je, to a rubuce a signboard ma dai an nuna ta wuce, to amma fa aikin da aka yi kilomita 2 aikin bai ci gaba ba. Muna roƙon gwamna da dan majalisa da shauran masu ikon abin dai, Allah ya sa a samu a ƙarasa a shiga mana da wannan abin, tunda kilomita 10 ne dai ina jin ko kilomita 8 guraren abin da yake zai ci. Amma dai an yi aikin kilo 2 an bari, da fatan Allah ya sa a taimaka, Allah ya kawo mana ɗauki shi a gyara mana ka yi mana wannan hanya don alfarmana annabi da alƙur'ani. Muna godiya, na gode, Allah ya sa ka da alheri.
9: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Ashiru Zaura Gidan Nuka, Ngogo Local Gaman Maza Barangada, Ngogo ta Gabas. Muna kira da mai girma gwamna, in ya sani in bai sani ba, akwai wasu mutane wanda ba sa kihinsa, ba sa sanya maimaita kujerarsa, ya sami ƙuri'in talakawa Ngogo ta Gabas. Saura dan baba, Saura babba, Zaura Fulani, ya da kunya da dai sauran unguwanni. Suna nan suna wani shiri wanda tsaga musu gonakinsu da gidajensu. Mai girma gwamna ɗauki matakin gaggawa na dakatar da wannan zalunci da ake so a yi wa al'ummar talakawa, domin ba ma goyon baya, muna zaune lafiya, amma wasu suna so su zo su yi mana da muna kira da mai girma gwamna. Allah ya sa kokin mu ya je gun mai girma gwamna, gwamnan talakawa, gwamnan adalci, a dubi kokin al'ummar talakawa, domin mu 'yan APC ne, muna tare da kai, mu ba ma goyon bayan zaluncin da ake so yi wa talakawa. Mun san baka sani ba, mai girma gwamna, Allah ya sa kokin al'ummar talaka ya zo kunnanka. Mai magana Ashura Bibu Zaura Gidan Nuka.
0: Wanda ke zaune ra'ayi da ke so ya shaida a duniya, musamman ga hukumomi ko ɗaiɗaiku, za a iya turo saƙon murya ta WhatsApp a kan 0900-87-1-2-6-7-5 0900-87-1-2-6-7-5 idan za a turo saƙon murya ɗin a fara da suna da kuma unguwar da ake, sannan kuma sai a karanto bayanai da ake da sunan ra'ayin naku, a turo nan Arewa Radio za mu saka muku.
10: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Aisar Harisu Gumawa, karamar hukumar Gabasawa, jihar Kano. Arewa Radio ina muku fatan alkhairi, kuma muna godiya bisa wannan damarmaki da kuke bamu na faɗar ra'ayoyinmu bisa doka da oda. Ƙorafi na na farko shine hanyar mu da ta taso daga garin Zakirai zuwa Gumawa zuwa Kawo. Hanya ta ɗauko ta fara, amma kuma kusan shekara guda da fara aiki, amma yanzu ba a kammala wannan aiki ba. Hanya ta taho ta tsaya, bata zo Gumawa ba, sannan bata wuce Kawo ba. Muna ƙara kira ga mai girma Sanata Baro Jibrin Maliya, cikin girmamawa, da a duba wannan hanya. Mutanen wannan gari sun kagauta, kuma gari ne da yake cike da magoya baya na wannan gwamnatin taka. Muna so ya kasance an ƙara samu na wannan hanya, an kammala mana ita kamar yadda aka ɗauko, ba a ƙarasa ba. Mutanen wannan gari ba su da wani buri da ya wuce su ga an kammala wannan aiki, shine abin da yake ci mana tuwo a ƙwarya. Dan Allah, dan Annabi, muna so a taimaka a yi ƙarasa mana wannan hanya. Muna kira ga mai girma Barau Sanata Barau Jibrin Maliya da kuma makusanta waɗanda abin ya shafa da su duba akan wannan hanya tamu. Hanya wasu suna ta fadar cewa ma ai an kammala ta, an kammala, an kammala, amma mun mazauna wannan yanki mun tabbatar da cewa hanyar nan ba a kammala ta ba. Har yanzu hanya an faro ta, amma ba a gama ba. Muna kira ga wa hukumomin waɗanda abin ya shafa da su duba, dan Allah, dan Annabi, a zo a ƙara samu na wannan hanya. Muna godiya sosai, Arewa Radio, Allah saka da alkhairi, daga Aisar Harisu Gumawa, karamar hukumar Gabasawa, jihar Kano.
11: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Naziru Musa Abdullahi Kibaban, mazaunin karamar hukumar Kabo. Da farko dai ina miƙa saƙon ta'aziyya da shugaban karamar hukumar Kabo, Honorable Lawan Najume, bisa rashi da ya yi na
12: matarsa. To wani korafi ne ya zo da shi, ko kuma in ce neman taimako wa garin mu Kibabal. Tun da na taso ni dai na samu wannan gari makaranta ce yake da ita one block, wanda har yanzu ni a karan kaina ita ne yanzu aka ina mataki na degree, ita ne makaranta a matakin primary nomadic ce. Sannan na tafi matakin junior secondary, na tafi mataki na senior secondary, amma har yanzu makarantar nan ba ta wuce block biyu. To shine kuma akwai muna da fili enough wanda za mu samu ƙarin ginin block koda guda ɗaya ko guda biyu, tunda dai primary tana kamawa ne tun daga kan primary 1 zuwa primary 6, amma har yanzu wannan makaranta block B ne da ita. A haka ake yi, wasu a ƙasa, wasu ke zama, wasu a buranda, wasu dai digga shi nan dai, a haka dai ake samu a jagwagwaba a samu a gama primary 6. To ina kira ne ga shugaban karamar hukumar Kabo, tunda mun san shi mai yi ne chairman ne, wanda tunda tun 1999 ba a taɓa samun chairman wanda yake taimakon al'umma, yake ɗaukar ɗawainiyar al'umma waɗanda ma ba na yanki karamar hukumarsa ba zuwa na karamar hukumarsa, yana tiritiri da su wajen ganin ya faranta musu, ya kyautata musu. To saboda haka shi ne nake neman taimakon chairman na karamar hukumar Kabo, don Allah ya taimaka a zo wannan makaranta a sabunta ta, sannan a ƙara mana block koda guda ɗaya ne.
0: Wanda ke zaune ra'ayi da ke so ya shaida a duniya, musamman ga hukumomi ko ɗaiɗaiku, za a iya turo saƙon murya ta WhatsApp a kan 0900-87-1-2-6-7-5, 0900-87-1-2-6-7-5. Idan za a turo saƙon murya ɗin, a fara da suna da kuma unguwar da ake, sannan kuma sai a karanto bayanai da ake da sunan ra'ayin naku, a turo nan Arewa Radio za mu saka muku.

0: za su kula da idanunsu. Alhaji Faruk mai maganin ido shi dai damuwarsa ya taimaki mutane masu lalurar ido ne koda da shawarwari ba wanda ake sawa a cikin ido ba. Don haka waɗanda suke fama da lalurar ido ko kuma sun ga wani canji game da idonsu to su yi kokari ko don neman shawarwari su je su samu Alhaji Faruk mai maganin ido. Yana rumfar sa mai lamba 19 rumfa mai lamba 19 ko lamban wayansa 08 40 50 55. Wasu jama'a na fuskantar matsalar ido da sauran lalurori sai kun zo.
1: To masu sauraro muna ci gaba da kasancewa ne a cikin shirin baje kolin maganin gargajiya na shekarar 2026 da yake wakana a nan jihar Kano.
2: Alumar garin Kano cikin taimakon Allah mai maganin gargajiyan nan Malam Ali ya samu damar zuwa wannan gari mai albarka jihar Kano domin halartar baje kolin masu maganin gargajiya wanda yake gudana a filin Eldorado Cinema jikin gidan ban Aliko. Rumfarsa ita ce mai lamba 27 rumfa mai lamba 27. Idan kun zo neman shi ku tabbatar kun shiga rumfa mai lamba 27. Lambar wayarsa kuwa domin neman ƙarin bayani 081 33 50 51. Yace sana'ar maganin gargajiya ita ga da tun yana karami har izuwa girman shi musamman ga mutanen da suka kasance sun samu rauni a matsayin su na mazaje. Malam Ali yace ya fuskanci irin wannan matsala tsawon lokaci cikin hikimar Ubangiji ya hada shi da wani bawan Allah wanda a yawon neman magani ya hada da shi a Kenya wanda ya samu sirrin wata itaciya wanda ita ce sanadin samun warakar shi. Kada ka yi la'akari da yawan shekarunka, cuta na iya maida ɗa namiji baya ba yawan shekaru ko kankantar su ba. Malam Ali yace ba zai boye ilimi ba kuma ba zai ki taimako kamar yanda aka taimake shi ba, dama ba ta karewa kuma lokaci baya kurewa. Mai lafiya shine ma'aikaci har kullun. A cikin irin shawarwarin da yake bayarwa yace su lura da guraren da suke yin bawali sannan kuma su kula da abubuwan da suke ci da irin abubuwan da suke sha. Magungunan sa ya samar da su ne daga itace sassaƙe da soyoyi da kuma ganyayyaki. Kai kokari ka zo ka same shi a cikin rumfa mai lamba 27 rumfa mai lamba 27 filin da ake gudanar da baje kolin masu maganin gargajiya Eldorado Cinema cikin gidan man Aliko yana nan a cikin rumfa mai lamba 27. Za ku itin tibar sa domin neman ƙarin bayani ko shawarwari a lambar sa 081 33 50 51. Allah ya bada lafiya.
1: Bayan wannan rumfa kuma bari mu shiga rumfa mai lamba 23.
3: Me jama'a, duniyar maganin gargajiya.
4: Za ku ji kalmar an ce muku me jama'a duniyar maganin gargajiya. Me jama'a yana nan
5: a baje koli na maganin gargajiya da ke ci a yanzu cikin filin Eldorado da ke Airport Road nan jihar Kano. Muna rumfa mai lamba 22
4: rumfa mai jama'a mai maganin jijiya. A yanzu ana iya samun mu a lambar waya kamar haka 07 01 88 2 0 07 07. A yanzu haka muna tare da dangwari naga kuma ya je gurin mai jama'a.
6: Na farko na yi karatun boko ina ganin ina karatu tere-tere amma da na ji labarin mai jama'a shi ne na garzaya da gudu-gudu na je na same shi da ya ba ni magani kai alhamdulillah mai jama'a duniya ne.
4: Mai jama'a yana nan
5: a baje koli na maganin gargajiya da ke ci a yanzu cikin filin Eldorado da ke Airport Road nan jihar Kano. Muna rumfa mai lamba 22
4: ko ku same mu a lambar waya kamar haka 07 07 61 88 2 0 07 07. Malam Aminu na ganka kaje gurin mai jama'a, me ya kai ka kuma me ka samu a can?
7: Ai matsala ce da ni gagarma da tana ni sukuni ni da iyali na, ina gaya maka karshe dai ma dai sai da iyali na ce yaji amma ina haɗuwa da mai jama'a ina gaya maka ya bani magani kafin na fito daga gidana ina gaya ma sai ta ringa da guda ta cin kira mai jama'a an gaya masa tana gishe shi. Mai jama'a duniya ne.
4: Mai jama'a yana nan
5: da ka shigo rumfa mai lamba 22 zaka tambaya rumfar mai jama'a.
4: Ana iya samun mu a lambar waya kamar haka 07 07 61 88 2 0 07 07.
8: Ko nyau da don ko kuma nyau kalan nyau da mutumin fat on wara on tawa mai jama'a duniyaru dake gargajiya on wara on tawa mi adan kiami number 23 tawon yaji ta bandirabe fulbe.
1: To yanzu kuma shirin zai tsallaka zuwa wata rumfar.
9: Na gaishe ku masu sauraro na a daidai wannan lokaci. Sunana Alhaji Habib, ina nan a kasuwan baje kolin maganin gargajiya dake gudana a halin yanzu a Eldorado akan titin Airport Road dake birnin Kano a kanan Dabo. Kana zuwa wajen zaka same mu, muna baje kolin magunguna. Ina nan a rumfa mai lamba 6 kar ka manta rumfa mai lamba 6. Ko ka tambayi Alhaji Habib, ni a rumfata ba ina hada kowanne bane a bangaren maza ka. kawai to ka kira ni akan lambar waya
10: 0806-73-74-17-0806-73-74-17.
9: Kar ka manta, barin ciwo a jiki yana kai mutun ƙasa, amma da zaran ka farka yaka rabu da jikinka kwata-kwata. Ka zo domin sanin lalurar da abin da yake haifar da lalurar, domin baka magani. Alhaji Habib bangaren maza kawai, kuma ina nan
10: a rumfa mai lamba shida.
9: Mata ba da ku nike ba, dan kabilan Yarbawa da nada sauyoyi da jijiyoyin magani guda 16 wanda muka hada magani kwaya ɗaya kawai.
11: Kai dai ziyarce mu a kasuwar Baje Kolin magungunan gargajiya dake gudana
10: a Eldorado akan titin Airport Road dake birnin Kano. Ina nan a rumfa mai lamba shida, rumfa mai lamba shida.
9: Zaka same ni Alhaji Habib akan matsalolin maza,
11: ko ka tana akan lambar waya
10: 0806-73-74-17-0806-73-74-17.
9: Sunan dai Alhaji Habib.
12: Daga wannan kuma bari mu tsallaka wata rumfar mu ga yadda take wakana.
13: Masu sauraro na gida, barkanku da warhaka. Sunana Alhaji Abbas, wanda aka fi sani na da baban Gana. Ni dan asalin kabilar Yarbawa ne daga jihar Osun. Na shafa shekaru da dama a kasar ta Ghana, inda na samu ilimi da dabaru da sirrin hada magungunan gargajiya ta hanyar amfani

0: kasancewar lauyoyin gwamnati za su shiga cikin shari'ar. Alƙalin kotun da ya mai shari'a Kamalu Haruna ya ɗage shari'ar zuwa ranar Alhamis 17 ga watan Satumba 2026 tare da bayar da umarnin ci gaba da tsare waɗanda ake tuhuma dukansu su hudun a dogon gida. Hakan kuma kotun ta sake jaddada umarni ga hukumar gidan ajiya da gyaran hali da tarbiyya da tabbatar ta ba da cikakkiyar kulawa ga Yusuf Mahmud Rano, idan kuma za a iya tunawa waɗanda ake tuhuma sun amsa laifukan da aka tuhume su da shi. Saƙon ra'ayinku shine makullin shirin a yau ga Fatima.
1: To bari mu fara da saƙon awwal Shaibu Garin Babba, inda saƙon su yace gabadai hukumar Hizba aikin Allah. Muna muku godiya tare da addu'a, Allah ya ƙara muku ƙwarin gwiwa, gwamnati a ci gaba da kula mana da 'yan Hizba. Saƙo na gaba kuwa ya fito ne daga Ibrahim Sha'iri Juya, inda ya ce tofa mai sare hannu Allah ya kiyaye gaba. To jama'a, ya kamata a daina ɗaukar doka a hannu. Wannan saƙo ne daga Rabi'u Musa mai jarida Kofar Wambai. Allah ya ba mu shugabanni na gari, wannan ƙasa tamu, muna addu'ar ya kama na mafita tare da addu'ar Allah ya ba mu shugabanni na gari. Wannan saƙon Ibrahim Damina mai fiya wata Kofar Wambai ne. Gyara kayanka ai ba zai zama sauke mara baba, in ji Hamza Rabi'u Santa Rago kasuwar Sabon Garlayin ƴan Milo. Saƙon Abdullahi Umar Dawakin Tofa ya ce saƙon sa gwamnati don Allah a taimaka a duba ɗalibai, domin kusan su 100 suka yi jarabawar NAFTA amma babu wanda ya ci masu. Don Allah gwamnati a taimaka a duba su domin ci gaba da karatunsu. Za mu ƙarƙarin da saƙon Abubakar Ɗanlami Zangon Marigita ya ce rigakafi ai yafi magani, don Allah Umar Kano mu kiyaye mu kuma kula da lafiyarmu. Kaɗan kenan daga cikin jerin saƙoninku da lokaci ya ba mu damar karantawa. Masu fatan alkhairi Habibu Zaura Gidan Niƙa. Sai saƙon Abubakar Abdullahi Olliwan Gayawa da saƙon maman Sadiq Fani Sauda Minal, dukkaninku mun gani muna godiya, Allah ya bar zumunci. Kuna da damar da za ku iya ci gaba da turo mana gajerin saƙoninku ta kan lambar wayar mu 0806813412, muna da kun saƙonin naku.
0: An gaida sharaɗa.
2: Malam Buba, na ga fuskarka cike da farin ciki wasai.
3: Ba dole ba, Malam Dano. Ai bayan dogon lokaci ina shan wahalar kula da ƴaƴana kan ɗaukar ɗawainiyar ilimin su. Yanzu ga tsarin Nelfund da gwamnatin shugaban ƙasa Alhaji Bola Ahmed Tinubu ta fito da shi, dake tallafawa ɗaliban Najeriya don sauƙaƙa musu wahalhalu musamman biyan kuɗin makaranta.
2: Har na gyara zama, kace ɗana ma Bello zai iya samun Nelfund.
3: So sai kuwa gwamnatin Tinubu bata saka bambanci ba wajen bada kuɗin Nelfund ga dukkan 'yan Najeriya, ke sa suke son barka da lale da ita.
2: Idan haka ne kuwa, lalle ya kamata mu saka alheri da kuma alheri.
3: Godiya ga gwamnatin Bola Ahmed Tinubu, mu ma iyaye da 'ya'yan namu da sauran 'yan Najeriya, kira da babban murya a zaben shekara ta 2027, kada mu yi ƙasa a gwiwa, mu fito mu sake zaben sa domin ya ci gaba da kwararo mana dimbin ayyukan alheri birjik. Wannan saƙo ne daga ƙungiyar Arewa Fu Aswaju A4A.
4: Nawan.
5: Na'am, ta waje na ya aka yi ne?
4: Daren jiya fa yaron nan kwana muka yi jikin nasa babu daɗi. Ga zazzaɓi da tari kuma yana ta kukan ciwon makogaro.
5: Ato, ki jika masa murke mana. Ai akwai saura ko?
4: Anya kuwa ranka ya daɗe. Gwara dai a kai shi asibiti ko? Kaga ana ta maganar ciwon mashaƙo a rediyo. An ce yana da illa sosai, gashi kuma da saurin yaɗuwa.
5: Babbar magana. Shirya maza ku je asibiti.
6: A wasu lokutan ciwon da ake tunani ƙarami ne ka iya haddasa babbar matsala, musamman ma idan ya shafi ciwuka masu yaduwa kamar mashaƙo wanda ke saurin yaduwa daga yara har ma da manya. Yayin da duk wata alamar ciwo ta nuna, to lallai kada a yi jinkiri, a tafi asibiti don samun kulawa daga jami'an lafiya.
7: Me ya same shi?
8: Kwana muka yana fama da zazzaɓi, tari da ciwon makogaro.
6: Lallai kuwa kin yi kyan kai da kika kawo shi, domin yana nuna alamun ciwon mashaƙo.
9: A lura da alamomin, a nemi kulawa da wuri, a kuma ba wa iyali kariya.
10: Mu haɗa hannayenmu don kare Kano.
11: Wannan saƙo ne daga cibiyar daƙile yaɗuwar cututtuka ta jihar Kano, KNCDC.
0: Jumlatan kamilatan anan za mu zuge labulan shirin, sai dai kafin na madadin abokan aiki Bashir Sarki shine madugun shirin, Aminu Idris shike sarrafa mana na'ura, Shehu Bala Kabara shugabanmu gaba daya, Bashir Faruk Kudirmin iya da naja akalan shirin. Nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mu kasance lafiya.
4: Nawan.
5: Ta waje na ya aka yi ne?
4: Daren jiya.

0: Yaran nan kwana muka yi jikin nasa babu daɗi. Ga zazzaɓi da tari kuma yana ta kukan ciwon makogaro.
1: Ki jika masa murke mana.
0: Kwana dai a kai shi asibiti ko? Kaga ana ta maganar ciwon mashako a radio. An ce yana da illa sosai, gashi kuma da saurin yaduwa.
1: Shirya masa kuje asibiti.
2: A wasu lokutan ciwon da ake tunani karami ne ka iya haddasa babbar matsala, musamman ma idan ya shafi ciwuka masu yaduwa kamar mashako wanda ke saurin yaduwa daga shara har ma da manya. Yayin da duk wata alamar ciwo ta nuna, to lalle kada a yi jinkiri a tafi asibiti don samun kulawa daga jami'an lafiya.
3: Me ya same shi?
4: Kwana muka yana fama da zazzaɓi, tari da ciwon makogaro.
3: Kin yi kyankai da kika kawo shi domin yana nuna alamun ciwon mashako.
2: A lura da alamomin, a nemi kulawa da wuri, a kuma ba wa iyali kariya.
5: Mu haɗa hannayenmu don kare Kano.
1: Wannan saƙo ne daga cibiyar daƙile yaduwar cututtuka ta jihar Kano, KNCDC.
6: Idan yaro ya fara magana, alaƙana masa faɗan wannan, ya Yahya hudil kitaba bi quwwa. To za ka ga a rayuwarsa Allah wato zai tashi da azima, da zai ɗauki ilimi ya masa rukunsa kai na kashi ba. Zai tsaya ya mai da hankali wajen ilimi. Ka san babban abin da yake cutar yara wasa. To wanda Allah ya tsare daga cikin, akwai daga cikin yara wanda za ka ga an shi da tunda Allah ya tashe shi, shi babu wasa, an tsaye yake. Komai ya ɗauka da gaske yake. To wani malaminmu lokacin da muke karatun tafsiri yake cewa, shi ma ya ji malamai suna cewa, yara in suka fara magana a laƙana musu su rinƙa faɗan wannan. Zamanto suna yawan faɗa har su haddace, to sai su zamanto kan cewar Allah maɗaukakin sarki ya ba su abinda ake nema na rike sha'anin ilimin littafin Allah bi kowa da ƙarfi.
7: Wannan saƙo ne daga mita 93.1 Arewa Radio.

0: daga nan arewa radio akan mita 93.3 Zangon FM. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da jimirin cigaba da kasancewa tare da mu. Kamar yadda sanarwa ta gabata tunda cewa da misalin karfi 11 za mu kasance tare da ku a cikin shirin soyayya ruwan zuma, shirin da ya saba tattauna abubuwan da suka shafi soyayya. Wasu lokutan masu sauraro da kanku kuke aiko tambaya ko ta shawara cikin wannan shiri, kuma kan karanta mu ba da dama ga yan uwa su kira su faɗi ra'ayi ko kuma su ba da shawara. Rashe kuma a je madara da Malam Abdul Qadir Al Ahmad, ɗaya ne daga cikin malamai da muke da su a nan jihar Kano, kuma manazarci musamman ma game da abin da ya shafi zamantakewa. Kamar yadda aka saba, yau din ma muna tare da malam da nan gaba kaɗan insha Allah za ku ji mu da shi a cikin wannan shiri. Yau ma cikin kujo Ubangiji muna ɗauke da maudu'in da muka ɗauko, wanda shi za mu tattauna. Da fatan ba sauraro za a gyara zama a kuma biyo mu sannan a hankali domin jin yadda shirin wannan rana zai kasance na soyayya ruwan zuma. Hanyoyin da masu sauraro za su shigo bacin mun faɗi maudu'in namu su ne kamar haka: akwai 0206 4609 55, sai 0206 4609 56, akwai 0206 4609 57, sai 0206 4609 58, akwai 0206 4609 59. Waɗannan su ne layukan da za a iya kiran shirin kai tsaye ko kuma ta hanyar rubuto da saƙo ta shafinmu na WhatsApp kenan, 0907 8217 1, ko kuma a rubuta ko kuma tafiye shafin Arewa Radio, to Arewa Radio 93.3, domin tana mun wallafa maudu'in da za mu tattauna can a shafin namu na Facebook. Lokaci yayi yanda za ku ji mu tare da Malam Abdul Qadir a cikin shirin, kamar yadda na faɗa daga bisani bacin kun ji maudu'in da za mu tattauna, sai mu tafi kai tsaye ga masu sauraro domin jin ra'ayoyi. Da fatan za a gyara zama tuni. Gashi ma mun samu malam a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
0: Na'am malam, barka da wannan dare.
1: Malam Muhammad Dali Indaba sai oga.
0: Sai malam
1: wannan dare, kuma barkanmu da sake saduwa da kuma sauraro a wannan shiri mai albarka. Kamar yadda na faɗa za ku ji ina cewa sai oga zan yi bayani da
0: wannan fa maganan malam ni da kai ne mu shiga cikin shiri kawai malam.
1: Yau shirin ne tambaya ce za mu yi, amma ita ma tambaya ce mun dan mata ƙarin bayani.
0: Na'am.
1: Tambaya ce muka wai shin kuɗi suna taka rawa, suna da tasiri a soyayya ta gaskiya? Shin kuɗi yana taka rawa ko kuma ce yana da tasiri a soyayya ta gaskiya?
0: Lallai
1: kuɗi tana da tasiri a soyayya ta gaskiya? Shi ne tambaya da za mu amsa. Amma ɗan gyaran da za ni ko jan hankali shi ne, da yawan masu sauraron ɗan magana suna karkata maganan ne zuwa ga mata. Cewa ai mace tana son ka, kuɗi baya hana ta ko kuɗi baya sa ta.
0: Haka.
1: To tambayar mu ba akan mata muka yi ba gaskiya. Muna magana ne akan masoya. Ma'ana
0: ba mace ba
1: namiji
0: ba.
1: Tana da kuɗi. Tana iya tasiri a soyayyarta da namiji. Ko mace za ta iya amfani da kuɗi wurin yin tasiri a soyayya? Ba wai iya namiji ba. Ima namiji kuɗi za su iya tasiri a cikin soyayya? Ba wai kawai saboda akwai wani mentality da yawan mutane muna yawan so mu gyara wannan tunanin. Bana inda ba arziki fa na Allah ne.
0: Haka yake.
1: To ba mace ba namiji. Ke saka muke ganin gwaranci wai mace ta yi ta fata Allah ya bata miji mai
0: kuɗi.
1: Da addu'a kike, addu'a ke kuɗin ma.
0: Ai shi ne dai.
1: Arzikin na Allah ne fa.
0: Sosai ma kuwa.
1: Yanzu maganar da muke tasirin kuɗi a soyayya, muna nufin kuɗi ko ya zama mata ce mai kuɗi budurwa, ko ya zama saurayi ne mai kuɗi, ko ya zama danginsa ne masu kuɗi, ko ya zama danginta ne masu kuɗi.
0: na'am
1: ko zama da su duba ku kudin ukrainian kudin zai iya tasiri ko ko kudin zai iya yin tasiri shine abin da muke so
0: na'am
1: yana da alaka da tasirin shi akan soyayya
0: na'am
1: mana mama kamar yanzu abin ya fitowa
0: na'am mala kana jibu
1: ne kamar abin ya fitowa akan da
0: eh kusan abubuwan ba
1: yawa muna so ne mu ji tasirin kudi ta kowane fuska inda akwai matar da mai capacity ce
0: haka
1: idan mun tuna ai kwanan baya wasu matan sun dinga yin wub da maza
0: haka yake
1: kwaci za mu duba da tasirin kudi
0: a cikin
1: wasu matan kuma suka dinga wub da wasu kananan mata
0: haka yake
1: inda aka dinga cewa trailer ta zo ta dauke ta buje karaman mota
0: haka
1: eh wasu ko suna Allah sarki baban zuwan ciyawa da hannun suwa ne
0: ko kuma a ce late kuma
1: late so shi ne muke so mu ji tasirin sa in Allah ya da daga baya kuma sai mu zo mu shari da Allah man sauraro a fafata kuma a gaya mana gaskiya shin kuɗi suna da tasiri a soyayya ta gaskiya kuɗi ta kowane ɓangare da su da rashin su yana da tasiri
0: na'am
1: mala inda ba yanzu dai kaga baka shirye karin aure ba baka shirye soyayya ba
0: sai mala
1: in wata mai kudi irin miliyoyin nan in ta yanko to dai mu jira
0: aiwa mu fara dai jira ayoyin ba sauraro alabashi idan mun dawo kwa sake jin mu tare da mala Abdulkadir dan a lokaci yayin da za mu bude layukan waya kamar yadda muka yi alƙawari masu sauraro da fatan an ji maudu'in da muka dauko wanda shi zamu tattauna zan bude layukan waya kai sai mu tafi Ayo Radio da muke tare na
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi
0: wa alaikum salam da muke tare
2: Masha Allah mai magana Ibrahim Zobe ne gatan waya ba ta ji ina kiran ku daga nan goma rere da ke farawa
0: gatan waya babu caji
2: wannan haka yake
0: da tabarka da shugo a cikin shirin soyayya ruwan zuba
2: Masha Allah barka ka da dama ni yayi koho ne a cikin wannan shiri na soyayya ruwan zuma
0: na'am to majina ka ra'ayin game da wannan batu da muka dauko wanda muka yi magana
2: wato
0: tasirin kudi a soyayya
2: maganar tasirin kudi a soyayya yana da matukar tasiri amma kar ka bayyana shi a lokacin da ka je neman auren kar ka bayyana cewa kai irin
0: ne idan kuma wanda duniya ta bayyana ne kamar inda ka je an san cewa kai mai kudin ne
2: eh ko sai ka tafi da zuciyar ka daya kai ba da niyyar ka je ka nuna kai mai kudi bane a kai ka je ka nuna zaka raya sunnar Allah sallallahu
0: alaihi wasallam na'am
2: ka fahimta saboda ita shi kudi yana da kwarin gwiwa ne shi kudi a soyayya
0: na'am
2: kwarin gwiwa shine kudi ma yana daya daga cikin kwarin gwiwa a soyayya ma'ana kafi karfin abin da za ka yi a wuce wajen
0: na'am wato sanadin
2: da yake ja kaga ana ta dagawa ana ta wayewa yayin rashin kudin ne yake sawa kaga ana ta dagawa ana waye din nan ni yanzu a ra'ayina gaskiya magana Allah ko yana da kudi sosai indai har duniya ba ta san ni ina da kudi ba to zan iya babo ya kaina a sufurin dai ni ba ni da komai
0: kaje ka jarraba a haka
2: eh domin ni lokacin da zan auri matata ta farko ma abin da nake na
0: na'am
2: a wata daya ina iya juya ma naira miliyan 5
0: a wata daya
2: ina iya juya ma naira miliyan 5 wannan naira miliyan 5 kan ina sata a wata daya insha Allah rabbi shekara mai zuwa karka so ka ga kudaden da zaka gani a hannun ka to amma lokacin da na tashi zan je in nema aure da yake duk wata ta gani so na take yi ai gidan mu so na take makocin mu so
0: ta ai akwai kayan aiki a hannun ka
2: duk wata ta ganna lale marhaban take da ni musamman zaka ga ana yi abubuwa ana aikowa gidan mu a tayin don ta gashi ta ce ba wani to ni kuma sai na tsaya ne nazari na ga wayannan wanda suke ta rububin nan nawa a kaina karfin je in hada su fada to sai ban zabi ko guda ɗaya daga cikin su ba kawai sai na ce ma yatiyan mu da Allah zan danyi tafiya sai ta ce mun to yanzu idan ka tashi wannan tafiya ta kaina za ka je na ce mata harka ce ta kasuwanci ta taso insha Allah rabbi ta ci dai ma yayi yawa na dawo Hello?
0: Na muna jinka.
2: To da ta bani dama ne wannan tafiyar ina zuwa sai na samu kawash irin waje haka inda ake
0: na wanke motoci
2: eh sai na nuna wa mai wajen ai ni ba ko ne mataji ne nazo dan Allah ina so zan fara aikin wankin mota a taimaka a dauke ni a sana a cikin masu aikin wankin mota
0: na
2: yawa to sai ya ce mun ai ba daukan mutum ba tare da an san shi ko waye shi ba
0: sofa
2: sai na bashi national ID card dina kati na na dan kasa sai na ce masa gashi wannan shine shaida ta daga nan har inda mahaifa na shi sai ce mun to ni na iya ne ko kuma koya zan yi na ce mai gaskiya na taba yi a baya na manta amma yanzu kafin lokaci na san Allah yadda zan dawo warware kamar ta kenan sai ce mun to shikenan amma fa dan Allah ka
0: tare da mai tare da kai
2: bai bani wannan damar da na je ranar da na je ban yi aiki ba aka sai mun abinci na ci aka bani inda zan kwanta na kwanta garin Allah ya waye muka zo aka fara aiki to gaskiya ranar farko da aka ce in fara aikin da na zo ina aikin na sha wahala wallahi na sha matukar wahala da na ga kamar irin aikin da zan yi a wata sai to bari in tantance wannan manaja din in sai masa ga abin da yake tafi da ni a zahirin gaskiya
0: ka gaya masa ainihin abin da ya kaga
2: eh sai na gaya masa ni fa tsakanin na da Allah gaskiyar magana kaji ni kasuwa nake dan jarabawa kuma Allah ya sa mun albarka a cikin ta to matar aure nake so in samu dan garin mu wanda suka sanni kowace nuna mun so na take ni na rasa gane wacce ce take so na daga cikin su amma shine na zo zan dan fake da nan waje zan nuna irin bani da komai haka inda wata wanda kake ganin cewa za ta iya yin asabtin nawa dan Allah da annabi ka taimake ni kai mun hanya
0: ya shige ma gaba
2: eh sai sai to zai mun hanya amma shi ma kai sai ba zai ce shi ya kawo ni ba sai dai in ji a matsayin yanda na zo din in ji a matsayin ni talaka ne amma a gidan
0: na'am
2: wallahi talla na ga ma kun kwana na uku a garin nan kawai na shirya na samu wata ya shara ta marar hannu da wani wando na haka da tumitar kawai na sa
0: na'am to a gurguje da karshe kamar ya karshen labarin naka ya kasance
2: eh karshen labarin da gaskiya an samu dacewa to sai dan yanzu ma yana jin kusan yayan mu hudu da ita
0: da ita din kuma a ka je mata da cewa baka da komai
2: wallahi tallahi a haka ne sai na tsarin da so sai mu ma kana ban abin cire waye kace sannan ka kawo shi na ko sai nuna mun da ita tsakanin ta da Allah take so na take so na ta to gaskiya na yaba da yake sosai kuma yana so dan Allah da annabi dukkanin wata wadda ta ga wani yazo zai aure ta inda ta fahimci tsakanin ta da Allah auren ta yazo to ta hakuri ta ba shi dama komai ikon Allah ne
0: da ka kalli me yake da shi na'am to muna godiya sosai da wannan gudunmawa da ka shigo ka bayar
2: masha Allah Ibrahim zoje ne ga tun maya ba ta ji dan marire da ke fara
0: to Ibrahim muna godiya sosai da wannan gudunmawa bari mu ji layi na gaba a cikin shirin soyayya ruwan zama da wa muke tare
3: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam da wa muke tare
3: sai kana magana da Abdurrahman mai aski barka na
0: Abdurrahman barka da shugaba cikin wannan shiri
3: barka dai ya ruwa
0: to ruwa gashi nan mun gode Allah
3: to alhamdulillah gaskiya dai a takaice gaskiya ku ina taka rawa muhimmiyar sai a bayyana
0: wace irin gudunmawa yake taka
3: gaskiya to ai abubuwan a bayyana suke da ni gaskiya ko akan kaina idan dai har zan samu mutum ma wai a misali ma dai mutum tana da kuɗi take tana so na gaskiya ko da ta girman zan iya aure ta
0: me yasa za ka aure ta
3: kawai ai saboda masu
0: saboda
3: na aka ce ni ne tsaro da suka taka kina
0: na'am wato saboda tana da kuɗi
3: kwarai
0: ba muna godiya sosai da wannan kudin mu abin ci ra'ayin ka bari mu ci ra'ayin wani mun rasa wannan amma ga wani bari mu jarraba arewa radio da muke tare
4: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam da muke tare
4: yawa barka da wannan lokaci
0: barka da shigowa
4: yawa mai magana Musa mai shago marke karamar hukumar wara
0: to Musa mu ne ma barka da shigo a cikin shirin soyayya
4: yawa inda ba na ji maudu'i
0: na'am
4: a zahirin gaskiya dan ce shi ya rakuni kai ne fa da kafa
0: haka Musa
4: ce ba an sha gogor maya da soyayya kuma soyayya ta kai mu matakin da dole mu ci Allah ubangiji ya samu ne
0: amin to mukalli wannan tasirin ko wannan maudu'in da muka dauko na cewa kuɗi suna da tasiri a soyayya ta gaskiya
4: gaskiya inda ba suna da tasiri.
0: Wani irin tasiri?
4: Saboda kafin dalili wani lokacin zaku kunna soyayya da yarinya kiran kuna soyayya a matsayin ka na talaka ya kafusani wani mai hannu da su idan ya shigo iyan da za a yi a bangara sai an yi an bangara wannan al'amari an biya maka baya alhalin kuma kai kun taso kun ba ka da komai ba su da komai sakamakon kwaɗayi da san abin duniya ya sa kuɗi zai jiya wannan asalin al'amari na soyayya ta ku saboda ni an yi a karan kai na inda ba wallahi yarinya ce tun naira jiya tana da daraja sai da ya bankara ana ji ana gani soyayya na mure ya hakura muka da ita
0: ya wato kuɗi sun bankara
4: biyu sun bankara inda ba saboda lokacin buhun shinkafa yana da daraja baya wuce 4,000 amma kuma al'amari ne na kori rayu wanda yake da tasiri to magana ta gaskiya ni dai anan kuɗi shi ne ya biya wannan akalin soyayya ta ba aka juya mun baya ina zo ina gani ba tare da ina so ba aka fi ƙarfi na
0: sai wani gudun ka koma
4: inda ba ai ni a lokacin ma gaskiya addu'a ne na ƙara gode ma Allah saboda al'amarin ya ba da mamaki kuma an yi neman auren da ba taɓa yin irinsa ba a garin
0: na'am
4: a tarihi dai na ƙauyen mu soyayya da aka irin ta har yanzu ba a ƙara irin
0: wato ka baza capacity
4: a gaskiya an baza capacity da ba saboda ne abinda zai baka mamaki ka wata karamar hukuma ma an san labarin na dalilin wannan neman aure
0: na'am
4: saboda abu ne ya zo da rikitarwa da tunzura al'umma ma baki ba
0: subhanallah to muna godiya sosai
4: saboda ta kawo inda ba idan aka hadu idan a mota ya ke kowa mai hede ya gaba da gaba
0: to fa
4: dalilin wannan soyayya
0: eh lalle
4: yanzu ni da karan kaina da nan lissafa rayuwar ta ba ni na fahimi wannan wanda ya auri wannan budurwa ta nake mai bayan hakuri a kan cewa wannan rayuwa da muka dauko ban hanya ce mai kullewa ba
0: na'am wato dai yanzu a takaice an daidaita
4: kuma ni nan ne ma muka zulma
0: to alhamdulillah muna godiya sosai
4: ya turo sama da mutum 10 a bani hakuri a kan cewa yi min laifi na ta ni ta wuce hakuri
0: to madallah muna godiya
4: saboda haka dai inda ba a dinga kula da irin soyayya da za a yi na ma fatan alkhairi Musa mai shago marke
0: to Musa muna godiya da wannan gudunmuwa taka bari mu ji layi na gaba adewa radio barka da shigowa da wani kitare
5: alhamdulillah Rabin Abdulrahman mai shago na wuce garamar hukumar da ake
0: da to Rabi barka da shigowa cikin shirin soyayya
5: to alhamdulillah malam inda ba mun ji marduyi da malam ya dauko ko ni gaskiya nan marduyi da nake da wannan marduyi gaskiya ban ga abinda kudi suke tabuka ba a harkar soyayya kuma ne da zaka ga cewa kudi idan ka wani musulman ne kana son yarinya malam inda ba ka je kanna mata cewa kana da kudi to da na fada babu kudin nan to idan jiya ma baya wannan ni ina ganin gaskiya shi baya ma zai kawo
0: na'am to kana ji na rabiu
5: ina jin kamalan
0: yanzu kamar yadda da azumala ya bada misali ni ma bari mu baka misali yanzu a haka sai wata hajiya mai wata babban mota da kudi ta zo ta ganka ta ce lalle sai kai shin yaya zaka kara ne ko kuma ka ko kuma zaka ce a'a
5: gaskiya zan duba yanayin yanayin da yake ne
0: eh mai kudi ba sosai da kudi da mota tana da gida a ce komai za ta dauke mashi
5: komai za ta dauke mashi
0: yawa a ce akwai gida ga motar hawa ga kuma za ta ɗarin gaba a kudi da yaya
5: to ya mana inda ba ka san kowanne akwai yanayin da ya amma gaskiya ni da yanda ni ne zan yi duk an ga yanayin da yake zan yi rayuwa da
0: yake tambayar shi ne za ka karɓe ta a mazaunin mata ko kuma a sai dai ka yi nazari
5: gaskiya ina yi nazari
0: muna godiya bari mu ji layi na gaba Arewa Radio a kan mita 93.3 da kafin mu tafi Facebook
6: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.
6: Inda ba barka da dare.
0: Barka da shigowa da muke tare.
6: Kai sai Abdulsalam Jibrin Bagada ne daga Dawakin Tofa.
0: To Abdulsalam barka da shigowa cikin da shi da soyayya.
6: Na bi Bodo inda ba. Ni ma bangare na gaskiya suna takarwa matuƙa gaske.
0: Na'am, wacce irin ra suke takawa?
6: Saboda za ga cewa soyayyar da ake yi karfe dai za ka ga a ana soyayya wani mutane ya ta
0: sai ka daga murya Abdulsalam
6: kane daga ana soyayya kuma wani zai zo misali da kudin kaga an raba wannan soyayya an bashi
0: kai akwai wanda ka sani an wa haka
6: wani gidan ana tsaka da irin wannan soyayya daga wani yabo da kudi kai ba ma kudin ba wani sunan sa mala a jikawa shikenan magana ta kare dawa gaskiya kudi suna takarawa matukar gaskiya
0: na'am to muna godiya Abdulsalam da wannan gudunmuwa ta kama sauraro kada dai ku sha'af kuna tare da Arewa Radio akan mita 93.1 Lungu FM a cikin shirinmu na soyayya ruwan zuma na wannan rana da muke tattaunawa tare da muku kuma sauraro da muka yi magana akan tasirin kuɗi a soyayya lokaci yayi da zamu tsallaka makaranto su daga cikin sakonnin da masu sauraro suka wallafa a shafinsu na Facebook daga bisani sai mu da WhatsApp

0: shi tururu wannan sakon muna godiya sanya mai ci da wannan fatan alkhairi yace wannan haƙƙo tabbas kuɗi suna da tasiri a soyayya sosai sako daga Ayuba Muhammad Manjibir shi ya aiko da wani sakon yake cewa assalamu alaikum zuwa ga shirin soyayya ruwan zuma kai tsaye daga gidan to baran gani nan rubutun na to yace kai tsaye daga nan gidan boss musamman daga gidan boss ko tuna kau da gani yace tabbas kuwa kudi suna da tasiri a soyayya kamar kyautatawa musamman idan soyayya tana tafiya yadda ake fani da lafazin baki da sauransu da fatan zaka tashi lafiya sako daga Hassan Baboshi ko Hassan Baboshi gidan boss dake karamar hukumar Dala sai wani sakon da yake cewa salam wannan haka yake kudi yana da tasiri a soyayya amma wasu babu ruwansu da kudi dan Allah suke so sako daga Sadafage shi ya turo da wannan sai wani sakon yake cewa salam suna na Sharif Haruna Alajawa Shanono a gaskiya kudi ba su da wani tasiri a soyayya ta gaskiya ta fatan zaka tashi lafiya to muna godiya sosai wani yake cewa salam inda ba barka da aiki eh gaskiya ka sauko maudu'i mai kyau kudi suna taka rawa a soyayya sosai suna na Usaina Abdullahi Adan Darmawa da ke karamar hukumar Bebeji shi ya aiko da wannan sakon wani sakon yake cewa a gaskiya a saboda idan ta gaskiya ce akwai idan ta gaskiya ce babu ruwanka da kuɗi ko wani abu sako daga Abba Shehu ƴar gaya murya ɗaya shi ne mai wannan sakon wani sakon yake cewa ina muku fatan alkhairi kudi suna iya sauƙaƙa rayuwa amma soyayya ta gaskiya ba kudi ke gina ta ba amincin ne da gaskiya da sauran kulawa sako daga Muhammad Sani Mai Tsidau shi turo da wannan sakon wani sakon yake cewa salam ana yi mana jin daɗi dan matan shekara GSK a soyayya yace soyayya ta gaskiya kudi ba su da wani tasiri amma idan aka yi duba da yanayi a lokaci akwai ihsani wanda yake karawa mutum soyayya amma wasu iyayen suna daukar cewa idan saurayi ya zo wajen yarsu to in ya zo wajen yarsu suna tattara masa dukkanin hidimomi su dora masa Allah saki bawan Allah har ma kaji an ce masa idan ba zai iya ba ga samari nan da yawa ki zabi wani kawai sai a mai da mutum kamar ATM kamar yadda ya faɗa kenan sako daga sunansa ne dai ban to sako daga Nasiru Umar dan mutan shika muna godiya da wannan sako naka a wanda yake cewa salamu kai tsaye nake tare da ku a wannan dare inda ba gaskiya kudi suna karawa soyayya danko sako daga Aisha Habib Zaura shi turo wani sakon na gaba da ke cewa salam fatan alkhairi kudi yana da tasiri sosai a soyayya ba ma iya soyayya ba kamar yadda ya faɗa sako daga Idris Alan Kibiya sai wani sakon yake cewa salam sunana Ayuba Muhammad tabbas kudi suna taka rawa kamar fa na so in karanta wannan sakon dawo da shi akai sako na ƙarshe da zan ƙara karantawa yake cewa salam soyayya cikin shirin soyayya ruwan zuma sako daga to shi ma dai wannan sakon rubutun nasa gaskiya ya haɗe amma sauraro za mu koma ga masu kiran waya mu sake ba da dama kenan domin jin ra'ayoyi masu sauraro da muka ɗauko daga bisani idan lokaci ya bamu dama ma sai kuma Facebook din daga bisani kuma sai mu koma wurin Malam Abdulkadir mita 93.1 zangon FM da muke tare. Barka da shigowa da muke tare.
1: Dawa kana magana da Dallali mai shayi fa galaba cikin koti kalmar hukumar tambatar.
0: To Allah da barka da shigowa cikin wannan shiri.
1: Dawa gaskiya da ba fatan alkhairi a gare ku a radio.
0: Muna godiya.
1: Masha Allah. To dawa gaskiya ni ma na ra'ayin kuɗi suna tasiri.
0: Ta wace fuska?
1: To na farko ne idan aka ga cewa yau kana da kuɗi. Idan ya kai mana cewa wani ka je ka nemi ƴar wani. Ni kai na ina da labarin irin waɗannan abubuwan yadda suka faru inda ba saboda akwai waɗanda in suna da kuɗi za ka ga sun je sun warga da soyayyar wasu a gurin wani yarinya iyayenta za su ce a wani za su ba domin suna ganin wannan shi yana da kuɗi zai iya rike musu yarinyar su fa abinda iyaye suke gani kenan.
0: Na'am.
1: Kuma za a warga da yana warga da soyayyar sosai ɗari bisa ɗari gaskiya.
0: Muna godiya sosai da wannan gudunmawa a arewar radio a kan mita
1: 93.1.
0: Mamman barka da shigowa. Na'am to mamman mu ji naka ra'ayin.
2: Ni ra'ayina Indawa wani bangaren kuɗin suna yin tasiri wani bangaren kuma ba su ke yin tasiri.
0: To ta ina suke tasiri?
2: Sai da suke tasiri yin dama kaga a nan ma ake samun litkoma an kada an ce mutum litkoma to irin wannan masu kuɗi ne su sauki sosai shi ne ake ake wancan a gefe a ƙarshen ne kuɗin. To yin dama gaskiya a majority ma musamman yanzu sai yin yanzu gaskiya kuɗi sun fi tasiri yin dama.
0: Na'am.
2: Fatan za ka tashi lafiya.
0: To mun muna godiya sosai arewa radio da muke tare a nan. Na'am kai ma haka.
3: Abdullahi mai kwakwa daga malama a kan lai yana kiran ga daga tsandomin jihar Jigawa a halin yanzu.
0: To Abdullahi barka da shigo ana muku ruwa a nan Jigawa?
3: Eh an yi yadda an karfi.
0: To masha Allah mun ji naka ra'ayin Abdullahi.
3: Bangare ina gaskiya kuɗi ya ta haka mimiyar bangaren sayayya.
0: Muna.
3: Saboda alal hakika ya faru ba sau ɗaya ba sau biyu karfi kan gida ga tana.
0: A kanka ya faru?
3: Na'am.
0: A kanka ya faru?
3: A ba kana ya faru ba.
0: Na'am.
3: Ina gani ya fa girki. Kuna soyayya kula ni lafiya normal normal kuma da an samu wani mai dan hannu da shuni ya hibar ga yawatsa ma lissafi.
0: Kafa.
3: Ta kuɗi a wannan guri ya yi taka muhimmiyar rawa bangaren soyayya. Da ba don za ku tashi rage muna alfahari da ku arewa radio.
0: Na'am to ma da Allah muna godiya sosai da wannan gudunmawa ta ka bari mu ji ra'ayin wani a arewa radio da muke tare. Barka da shigowa. To Ayuba barka da shigowa.
4: Masha Allah alhamdulillah mun labari to wannan batun da ka dubo gaskiya wannan gaskiya haka ne saboda ni dai bai faru a kaina ba amma ya faru da wani dan uwana sannan gaskiya kuma a nan garin mu ne ma saboda shi wallahi abin da ya faru da shi shi ne wallahi yarin da yi aura a cikin sati guda aka yi ta abu ka ga duk inda ne ka
0: to wani ne dan nokai.
4: Eh wai ne kan lokacin ne ya binno kai wannan shi wajen suna soyayya ta shi kuma wannan Allah ya kawo shi aka ba shi labarin shi ma aka ba ta ba aka ta ko jami'a kala kala har jami'a wallahi ba ta a cikin sati guda suna zuwa da abokan sa a babur da yau a je gobe a ji wallahi na bala cikin sati guda na cikin da ra'ayi kuma wallahi shi ya aure ta kaga kudi sun yi tasiri a nan gurin.
0: Na'am. To madalla muna godiya sosai. Madalla muna godiya a mita 93.1. Salamu alaikum.
5: Ya girma Abdullahi.
0: Yawa barka da shigowa.
5: A gaskiya dai kamar dai yadda ake ta magana a shi wannan shirin irin hakan tana yawan kasancewa.
0: Na'am wa alaikum salam kana jin mu?
5: To kawai dai ina muku fata alkhairi a kai lafiya.
0: To mun ha godiya ba ma jin ka sosai ba mu sani ba ko yanayin garin ne da yake. Bari mu ji. Na'am da muke tare.
5: Alhamdulillah kana tare da ke daga unguwar kan tudu.
0: Daga unguwar kan tudu.
5: Alhamdulillah.
0: Na to barka da shigowa majina kara'in game da wannan mutum da muka dauko
5: sai muku ba da hade domin a su gaskiya da yake ba yanzu muke auren mu ba domin ko yanzu na samu wani shekara 31
0: da yin auren
5: domin gaskiya mu a lokacin mu ba wani gaskiya ne a lokacin ya yi ba mu samu wani tasiri
0: nan kudi wato mai kudi baya zuwa kenan ana tsaka da soyayya
5: ina zuwa a lokacin ba ba su zuwa zuwa amma mun ga yaya mun don ta zo ka cikin nuna mana kauna ga tsarkiya gaskiya kudin nan ba su tasiri ba
0: na'am to irin a baya kamar ana samun irin mata masu kudi waɗanda za su nuna sha'awar su na cewa sun ga tsaya lai na saya katse na so mi masa tambaya to masu sauraro bari mu je ga malam Abdulkadir kenan mu ji tunda mun sauraro ra'ayoyin masu sauraro Alabashi dan lokacin ya sake ba mu dama ma sake dawa mu sake ma'ana mu sake jin ra'ayoyin masu sauraron daga bisani sai mu karkare assalamu alaikum
6: wa alaikum assalam wa rahmatullah
0: na'am to malam barkanmu da dawa a karo na biyu
6: malam Muhammad da masu sauraro ne mana barka da wannan lokaci na ji yadda na bibiya kuma na ji yadda ra'ayyuka suka bambanta akan tasirin kuɗi ko rashin sa a cikin soyayya
0: na'am
6: to dalilin da ya sa muka ɗauko wannan domin a fitar da wani abu da zai taimaki babota wannan jami'a ta muka soyayya wato yadda abin yake masu yan uwa masu albarka shi ne duk soyayya da ake yi tsakanin mace da namiji to ba iya ita ce rayuwarsu ba suna da wata rayuwar bayan ta soyayya wannan rayuwar ita ma akwai abin da take bukata to wani lokacin ana samun yanayin da mutum yana son yarinya kuma yana da bukatar kuɗi da zai rayu sannan yarinya zai iya yiwa tana son saurayi kuma tana bukatar kuɗi da za ta rayu to lokacin a lokacin da abubuwa biyu suka haɗar wa mutum da abin da yake so da abin da yake bukata to yana iya abin da idan abu biyu suka gomar yana son kaza kuma yana bukatar kaza to lallai a mafi yawan lokaci abin nan da yake bukata yana yin tasiri a rayuwarsa tasirin nan zai iya zuwa ta ɓangarori da dama me bambancin so da bukata so shine abin da kake so wanda kuma ko ba shi za ka iya rayuwa amma ranka yana son sa amma bukata shine wani abu da in ba shi rayuwarka za ta tawaya wasu lokutan idan abin da rayuwarka take bukata ya zo yana iya sawa kai hakuri da abin da kake so ko kuma rayuwarka da abin da kake so din dai rauni yadda muka faɗa na biyu shine mu saka a ranmu ba duka wanda wai wani abu ya yaudare shi ya rabu da kai bane baya son ka a'a yanzu misali akwai wata tana son saurayinta amma shekarunta sun kai aure take so
0: haka
6: to shi ko saurayi bai shirya aure ba sai wani ya fito da nufin aure kaga za ta rabu da abin da take so ta tafi ta je ta ba abin da take bukata
0: haka yake
6: to mu sani dukanmu yan wannan jami'a ta amta soyayya so kuɗi yana da tasiri lalle a rayuwar masoya ta ɓangarori kamar haka da yawan mata suna musu akan kuɗi baya canja musu ra'ayi madauka haka ne isu jilalan dan musu to abin da yake faruwa shine duk wanda kika sadaukarwa da soyayya wani mai kuɗi ya zo kika ki karɓarsa to alaƙar ku tana kan sirabi komai ƙanƙanta abin da ya miki na rashin kyauta za ki ji zuciyarki ta kare kamar bai miki halacci ba kin bar kuɗi kin biyo shi to kaga kuɗi ya shigo ta nan fuskar ya kuma yin tasiri haka nan duk wanda shi ya sa muka ba da shawara duk wani da ya miki sadaukarwa mai nauyi ko ta yi ma sadaukarwa mai nauyi ko da kun yi aure ku yi kafa-kafa da auren nan saboda zai kowa zai dinga ganin kamar ya yi maka wani abu na cancanta wanda ya cancanci kada ku samu saɓani a tsakaninsa sannan na biyu kuɗi yana yin tasiri a lokacin da amsoya suke tsananin bukata ba kasafai bane namiji yana cikin yanayin yau ba shi da mustakabali mai kyau gaba daya ya samu yana da yan budurwar da zai aura shekara biyu ana sa ranar a daga ya samu kuma wata redimet ta zo ta ce hakan bai ja hankalinsa ba sosai to kaga anan fuskar za mu kalle shi kuɗi a matsayin kyautatawa lallai mata sun sani har wasu matan auren marasa tarbiya sosai za ka kula da kyautatawa da wani yake ba su a waje yana sawa su ɗan dauke shi a matsayin abokin mu'amala yadda ya saba shari'a to haka ita ma kyautawa so kada ki ga mijinki dan ya haɗu da wata take kyautata mishi ko yake da buƙata a goyanta ki da tan soyayya ku ta lalace ne ko menene a'a dan adam bangarori ne da shi da dama haka nan kai ma lokacin da ka zo duk soyayya da take tsakanin ku da yarinya ya zama baka da ikon aurenta wani ko mai iko ya zo wanda zai iya canja musu rayuwa da ita da danginta to kakka dauke ta a matsayin mayaudariya bukatar ta da littafi ita kuma bukata mun ce tana danne soyayya so saboda haka muna kira ga masoya kada mu dauke shi for granted cewar ai rashin mutunci ne idan kuɗi ya zo ya canja mu ta ra'ayi a'a watarin yana kan ra'ayin nasa amma dai yana bukatar wannan kuɗin don ya rayu to zai iya bin wannan kuɗin mace ne ko namiji duk wanda ya wannan ba abin zargi ba ne abu ne na a ga mafitarsa kawai yake kalla so wanda kuma ya sadaukarwa to lallai ai kafa-kafa da wannan sadaukarwa idan mace ta ajiye mai kuɗi mai rufin asirin da zai iya canja mata rayuwa ta zaɓe ka to in ka aure ta sai ka yi taka tsantsan dan duk abin da kai mata duniya ma za ta yi Allah wajarai da kai kuma ita ma za ta samu kofar yi maka gorin cuta sadaukar amma sadaukarwar ba ta yi ba haka shi ma namiji to lokacin da muka taɓa wani shiri malam Muhammad in ka tuna muka ce mutum ya fito daga gidansa a raina ba shi da komai ba shi da fus kuma misali ya fito kuma ya gota ya taɗan fi matar haske tana ce masa bebi ko dalin kuma da yan kuɗinta ya fito bai ci abinci za ta sai masa abinci to kaga dole zuciya za ta yi rawa
0: dole ne
6: ko da baya santa amma yana son kyautatawa da ta zo da ita to da haka masoya mu sace zuciyarmu domin abokan soyayyar mu suna da bukata a gurin wani wanda ba za mu iya biya musu ba ko mu sani ba cin amana ba ne zalla sannan na ƙarshe ko na kusa da ƙarshe da yawan maza suna ɗauka ma'aunin a gane mace tana soyayya na gaskiya shine wai a ba ta ƙika ta ɗiro kakka kuɗi ko ka ba ta kuɗi ta ƙi karɓa ko mai kuɗi ya zo ta kore shi gaskiya wannan ma'aunin yana yi mata ɗauri wata za ka ga gidansu suna buƙatar tallafi suna buƙatar maya za su rayu amma za ka je zance kullum gurinta ka ga tana manajin ta dan fito kamar ta yi wanka wata da omo ta yi wanka ta hajji ta habu wannan kuɗin suna da rana ku yi kyauta za a ƙara danƙon soyayya to kana wannan kan keken Allah ya tuba kan zuwa gidansu ka ce ta kama ragowar tuwanta kuma wata ga wata inuwar ta zo ko ba cin amana ba ne ba a auna soyayya wai da dambar tasan kuɗina ta ƙi karɓar kuɗina ba haka ba ne za a iya karɓar kuɗi kuma ya zama ana soyayya kamar yadda muna son Allah muna son ma'aiki amma muna yin sallah don mu samu aljanna don da dalili baya nufin ba a yi don gaske to kuɗi suna iya shigowa ta kowace fuska a komai tana iya shiga addini malamai tana shiga shugaban tana shiga kowane irin rayuwa kawai dai ya danganta da yadda muka ɗauka wa kanmu adalci kuma mu kyautata junanmu zato kai ma akwai yanayin da in ka gani kai wa abu masoyiyarka fatan alheri kai gaba zancen gaskiya kenan in ka ga za ka ɗauko ta kai da ita ku sha wuya kuma ga wani ɗan fatahi ya zo yamma in kika ga da mijinki wani dan fatayi ya zo ki kyale mai ki saka min maraye dan sa
7: ba
6: a sosai kai ma sai ki lasa
7: sosai ba
6: harin yadda muka yi da ta ce ita wallahi in aka sami mai kuɗi sai yadda ta aura sai ta yadda ai auren ai da duk ya sa dinga ci da magi
7: gaskiya ne
6: wata ran mu saki zuciyar mu ba mugun abu bane dan kuɗi ko wata bukata ta shiga tsakanin alaƙar mu kada mutum zara wanda alaƙar ta shiga har a rabu dutse da hannun riga a kalli yanayin da yake ciki sai a tausaya masa tana cikin ƙari da iyayenta kuma ta ga mai kuɗi a tausaya masa yana nan yana fama da rayuwa ya ga wani mai kuɗi da ba zai taɓa mishi rayuwar shi ba to gaskiya a tausaya masa in ya bi shi saboda haka ɗalibanmu da abokan tattaunawarmu na soyayya ruwan zuma mu sani kuɗi yana iya tasiri ko ta gaba ko ta baya ko a zo a ƙi karɓarsu to zuciya za ta sa ran a saka ko a zo a karɓe su to kada a zargi wanda ya karɓa gaskiya ni ma da kuke gani na nan ba na son talauci Allah ya raba mu da talauci
7: sai malam da ba za ka wasu yance ga wata mai ɗan mota da gida
6: a yar mota aini yanzu kaga ba ta roɗin ba da ta ce da dai hajiya sosai ce
7: to shikenan ai ka katse da kuma muna godiya sosai madalla masu sauraro iyakacin abin da ya sami kenan a cikin shirin soyayya ruwan zuma na wannan rana da fatan an ji daɗin kasancewa tare da mu kuma da fatan an ji daɗin za a yi amfani da duk abubuwan da aka tattauna tun da kan abin da yan uwa suka ba da shawarwari uwa uba kuma da shawarwarin da malam ya bayar mana addu'ar Allah ya ƙara wa malam lafiya sunana Muhammad Yali da ba da na kasance tare da ku nake cewa ci gaba da kasancewa da Arewa Radio akan mita 93.1 zangon FM akwai shirye-shirye da kai muku tanadi tun daga yanzu har izuwa asibahin ranar ran Allah ya kama yadda abokiyar aiki Binta Abdullahi Fulani za ta shigo cikin wannan zaure ta ci gaba da gabatar muku da shirye-shirye da haka zan tattara na ina nake cewa ci gaba da kasancewa da Arewa Radio alfahamu alheri mu kwana cikin amin.